Yoi. Olak packing ah. Olak packing ah. Esiam pingil chief. Al talong ale fe la solulu. Ale maroons male blues. Kakiri ku fa yaku fo. Yola ku fa yaku fo. Fa kone la so ole lua le blues. E la so ole le lua mako. Ia ale kalang muri muri la. Ia nga fa idola ia le fa peke o alo fa kere ba ko le blues nga ile maroons. Nga avidola ir kalang muri muri. Al talong alo nga lua. Le haina. E ai sari ala se mea fa muri muri la. La solu lua io la solu lua mako ya la so ko nga yele le so nga sang pingel su ya nga sang pingel chi io le tira po ala o tita o finga papa lo ti diso tatu pa nga dungo tatu Facebook malo la valo sa malo fo ma vito ba ilungo tatu po kalame si yo fa kalo fai a kan mika malo se fo maria fa maya fa maya malo le chief ya e ya renga a netballs pulis fa talo fa tu ne vai ngo le uli si usa pesa mino malo prada malo nga lu ngo loli vai sa la so na lo ti fa talo fa tu ne vai ngo le so le ala fa lilo fa talo fa tu se ki mai le ne uli Ah, fa malo te fa nende te vanga Josefo malo fa tele mafuta mai evangelia mai yaba tadieru mafuta mai satu fia satu poitea. Atalo fatu fatu ya taele, alo fatu mo olua, ya malusi ya bila molo mafuta mai nai vaiteli. Ah, Natasha, fatalo fatu Natasha, malo si fua laulele, fatalo fatu eselina si osi, malo si fua mulia. Justiva, fatalo fatu mai kempa yao si tali, alo mafuta mai yai, fapenafo ya Toto SK10. Olo mafuto mai na isi amani. Fatalo fatu leo isi ya timo seve, brada. Alo fatu, malo lava na ngalu lue. Fai mai ia Toto Kemi. Ola atu isi amani leo wa ile vai duanga le po. Tiuna afu amu fafutani mafuto mai me pispe na usi talia. Ama tabaonga fafilo etu lutatu poklame. Malo lo seifu ala ule lei, malo fuli fatasi mai. Jai alfi na fatalo fatu, malo fafutani mafuto mai fapena fo ia bawa tua pafo. Malor se fomo nuia, patalo fati ya langi o petaya. Seki mai le uli lanto. Tamalo ati dati po kalami ya ese moe. Na ema futa mai, fai mai ema aloha wikens. Ene ema fai la vari idioma, ya di. Patalo fati pa anapa, sila fau ngalwenga. Jalo fati apa na pa ya? Pasika ko apeki. Ay malo ka nga popos. E pe yala isa o. E yala isa o fa peki wa ka ko malo lo nga malo le. So le popole sa mo isi de maka uki o so. E alo nga winga malo si ong sai mat song sai mat. Si mo usa bari bari la ya de ide isi. Pe mo mo si ya foi. O mas kanga popo fes kak fa ilunga le kaya o malas ko nga sfarili. Ale ai do ya walung va pere ai do ya ka ku wolo so maga ya fo ya ke lo le manga yo popo si tapu tapu ufa talo fatu malo si fo monia jenin se nia pifeno maf to mai sini au sitalia mai tapu tapu o sorry malo marum Yo kuwanga, ama kuwa ye malo makula solo. Diana Maka, atalo fatu, mafuta tu nele ayo Christo Christ. Oi Diana, ngamet kako au? Kalu fine, yo ngosa iya ko yo so foi lela. Ya amiari le kido vaya ko selar niya. Roof atalo fatu ya roof. Yeah, sa fai mai ko New South Wales. Joseph Ikenasio. Vai, eu quero plus. Alai. Marco Capo e a Chips. Até o lado. Ui, sou alô. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Malo, le leia o ke fa lua ia lo visa nga le se kong

0: Fabalulu atul tatu wa tino o lam fatu fa wa atul tatu pesel neipe amai al tatu fa tatu no anga mal sungol di pole o le tatu company o titi sa o le fatu smai ya le fengo la pepe tala ilene ya wa fo le tatu ino tatu wa tino pi o nei le am tanga le va yaso se atul fa talo fa mal fa fe lo di sungol di pole mo tatu ya a o ye fo le tatu wa tino tiu te manga lueng o le nei yaso fa talo fa tula pepe ma lo se fo moria ma lo fo lang mal nei yo
1: Ya fa fero ya tu lo fitala ngati ti ele ne foi time laso se ngai foi ngalwa na mata ya fa fero ya tu foi ile a ma malu sa molo ma futu mai le tato po kala mele ne time ta ton ya e ile ta malu lu mai foi ta ya ti ti ta ton lo man mi o tu la ngale le mala lo forta tu sicilies
0: yo ela o pepe fa fon fon al tato wa tu no le yaso sa le sa nuanga ya tulanga foi pe na ile tau malulu mo fa le tono le tau me se foi tulanga se ye fa ngol vaya so italong ya le lava manu yo tatu wa tu ula tu
1: yo ya tai lo ye ile se va en ya le ne ya so ye pe wo tau fa fen ta fo le usu ye le fa ya in ol tatu au le astona ele le ya la tanga ta bule le lete usu tu lo ofisa ya ena o tan la la fa mai ta E fa pe o le te uso to ala sa e peki ma lo le prusa e yo ale o le la varsele ni te tong ye la u peki la vangala na la masalo lo vi di ma ila sol ne
0: e le fa ngo fi ye le mi azot e le wa le no vesi di ma sta pang ora ke mi sa u da u pepe ma lo le puru fa ko ki ki ko
1: tu ai fa si no tinga ina ya stona yo e Na uloa e fale tonu rota tau au. Ia matua iau tau ave umale toa tele lau hurricanes ian online martengina. Ai au ala ma te pisi ol fa manatu inole. Se lau tau sanga o tau. Au la kapia o tau. Sa matou iai lai na. Eri I le leila se matu matanga ol ta longa. Ole a lau te vai atu isi lau lau. Ia te olau fai le telefoni ho le ilunga. Ia. Ya e fai mai ala ia formalities fo le luma. Ya ala te va ai atua. Ya alua va po e fo le seo vai. E fo le seo vai. Au te va to lau lau al hurricane. So na la no loi. Ya ila fai ala si tinga I nor tatu au. E le astona. Ya uma mai lole. Le fam na tu inor sa la te usanga usau lo le fale. Le le to e ki le te via matamata. So. E na man na ia ila matanga. Ya outelo ya ele tete foi uma season ola silile numero tas de hurricane solo no winga ya wo matwai lava ta pena le leita alota ya ma wa tala fe unha voile o ta alor fain ya esa un unimo la tu ta longa ma matai lo no winga ta to marcusides
0: e
1: ya tu ta po ya neva ya so le uta to malolo
0: ola sa tu til tiro ele le faino la
1: Masalo le o le ta'alo le chiefs len ta'alo e maku seira. E faisi te leo le lifi le na lifi mai pe afua isi ala tu ta'alo nga fai lisi va yasu. O le ala pe uta fafang ta'ela na iloa. Ia po yese ese nga tele fo I lele. La nga mantua. E le so ona maa lofa pese au amisa al kruseira.
0: Ia, ia.
1: Ima finals. Ai wa umetau tia te lele. Le alua aya le. Ol chiefs le na lo first staff pe wo va ile sa wo le fautasi le telefoni wo le tu na va wo le na na mata se sa o ma ya lo fautasi lu ma na va yan sa sa wo ya la ile pe to wo pe na le chiefs le na lo ile ile as for ile ya ai e pa wal tu lang ai ta wa panta chai fo Wellington ya la ngo lo fa lo la tu malai Ya, wa masan ni foi la wali ina ta alo la tu malai. Ya, e fa ngata tele na lo. E Paul me dice o lo ta mal chiefs ele ta alo va son tele. Ya, a ole na mato ma lo sia.
0: Ya.
1: Ya, o Wellington o tele lo peto tele ni sala tu ta ma to o mai to no la tu a. Ya, a fo fo ya ya na ma lo ele plus. O te lo la tu a le ya la. Ele o ma fa la na lo te min ne ya te tia.
0: I.
1: O noe. O ai to no la Manu Malo, our home advantage, yeah, or lay ill hurricanes while I told Fetano.
0: Yeah, Mani, Tilly follow Tilly for ill out up for early hurricanes, huh? I like to Tiloa, we are Tiloa, pe ona sa no le mingoi le mingoi mai le chiefs pe ona sa wal telephone fa pe nga fo le mingoi la mingoi la skonga fa ke le fogi
1: tu sai e ma di a vui le wale o tato malolo ni mo tato no fo no a o ne yo le ya le hurricanes masalo was futa sanga o le fato ato yo o le I know. I was told to tell you. Wa felu tolo final le Blues ma le Chiefs ma lol Blues lo afelu afa final Crusader ma le Chiefs ma lol Crusader ya lo afelu lima ah tau sangan tene ya le final ya le Chiefs ma le Crusader
0: ma lo ya
1: ya ma lo for Crusader o te lo mane te o se sei alu ngelo tal ele lima tau sang pe o fa fa ye in the final le na lima tau sangan in the final le Chiefs o te fa la pe ate o le champion tau sangan
0: awi ya le wa sa no e o so fa ke le fongi le me longa winga fo ila ngar ke le fongi vidia ko ngei ma wa ngei longa fo ila longa winga a fa pe alo fa ke le fongi le me a ma kala fa mo mo ai parku unga e ke o so mo Chiefs i rum longa ngar ke le fongi le vaingu
1: ya tam si ya
0: tam si ya
1: I wale wa malolo tato blues leo kila to e man mato blues at New South Wales leta alo
0: ne ilia ya nenga nenga
1: leta alo ne ilia solulu
0: solulu
1: ya warta alo ngala e malolo I ya e man mafurte mi felta alo ngolo ntolu ya peno fato mu
0: el kalo ngolo ngokoru ya ngare kap kapua ya ama ya fonga bua makavaye warfa pole el kalo ngolo ngokoru kalo ngolo ngolua ya e pawal me ya pole la ua elai la jao e ila unanga mali chautua fola mtanga leva yaso la fatu la fionga le dipule wali vanga to fa mnatu mortatu watu tulanga le elto chu unanga ti selfa mnoli
1: ya a ole yo se tautalanga fo ile tautua le tatu company mai se wa unanga olo fa pe ona tautu le malo se tatu watu nu ya na ona fia fa ilo atu la vaisui umole se mato maftanga le skopa ya kilani nei e fa yal tatu fono falta usanga por tatu annual general meeting ATM, ilas farile nele mota sa moi mangele, ile fitu la fiafi. Ya avanoa, ya su mai matala mai au tatou mafuta al tatou fontanga. Ya mafai lofu, ya itu lango a tatou ngalwenga, ya orofi fatino neitau sanga. Ya mise tatou polo keti lea la atu e fausia ipotu science tolu ale tatou wa ongai sa moa. Ya wafu, ya fanau lalovaua. Ya lo wa o ina tu lango le mata upu fa sa yenisi ya po le fa teknolosi foi ya e pe ona ya o na nga ya ti ti ya o lo na na uta tu malo ya tele nei fa na we e i watu wa ya o nga i universite ma tu fo ya tu e tau tu se tu tu watu no ele nga tel fa mai ya o i tu langa fa insinia ya o tu langa tau computer ma tu langa va pena ya ai tau ona le leila ya po tu o nga e fatino la o ina maya o nga e kovisi taitas ya a o rianga i me universite e pe o le ploketina lo na na ye ta mam ten tu ai o le kovisi sa mon ni tau sana ya tu e fausia po tu science tour ya o lo tau sana mai e pule a onga ya mo ta tu kovisi sa mo le na felta tu funtanga nei I las forele fitu la fiafi ya va ve mai o la ta pena for ta tu komiti e se ta tu fasilinga malos ya da mai al ta tu funtanga ya mata tu ta fa wai mata pu ya lo le lo tu la sto nai ya il final le Chiefs male mal Hurricanes ai o tu langa i tau tu al ta tu digital ya o le to tele la vol of sin mete ti al la foina lo se leni ai le mai cash ona na wa mata tele fa lo lo ai mfai ona ta la ya ta tu se leni sa mo mfai fo ona fai fa tau ai o kampania ya lo te lo mfai ona la fo tu ai tu pe mai nei ang al mai cash digital ya o le click x ya fa pena fo le ria Yeah, for na for MoneyGram. I tell you, like, my website that that company. Yeah, it's a fanga in a la for toile or le sale, anga le my cash at digital is a more. Le lay or le rate yes for really. Pay us or le pay or click exit as for really. Yeah, it's a lalima valun of a long way telling la for sale any last for really. Yeah, I'll tell you, this company that if I upper talali malu, talali matolula, yeah, at it. Yeah, for penafuila to Lamata to top up. Why a tattoo follow law or dairies, supermarket, or tattoo pumping scene? Nam final official, top up at digital, lau man lama lifata ulo, ile ulo letem namia. Ya, on a follow ale fatunum or lungal tattoo pepper top up. Ya, a while enough for inner top up is a more. Yamonis from Talanga, Yavala Mele Oluatasi, Limono Tolufafa, Oluatasi. Limon to tolu fa fa ya fa tetelete te mol mato no ne yaso ya manu fa fa mutu te wa foile tau to ino le malu sa tato watnu ya ile ala leo le tato radio samo
0: malu fa telefono lo sunga le pole mol tato fa tatalwanga ya me se folo to tumol tato watnu mo ni tele tu tumanga lwanga le fa yaso se fo mai mo ya
1: so fo
0: le le pe tele tala i pe na fa fing fa fonga ya Lungol tatu tau tu mol tatu udanga tau tu inol tatu watunu ulatu tau tu masani. Olu atasi limon tolu, tolu fafa. Olu atasi limon tolu, tolu fafa ete moei le sungal lipule ya la upepe tala ilene. Ya, tatu talfone ngala pe talia le watatolu le tulai tasi.

wa 10 minit telo tene le July Jasi. Dato musika mole mana wonga luenga ila tu mana vole uli. Ia undi se foi la tole da wata pedatu wonga luenga le uli se pa istemele fiafi. Ia le tu ila tu chapedatu wonga luenga sifi po. Fa malo le tawa ta imalo nga luenga malo fa malo losi. Tau tu nama tatou le nei avai temi u tatou lo le lei. Viana matu tu ala lo tatou pokala me tau tu nama tatou. Ma tala iso se mete ari ai. E lo mea uma te vai atu e fe ilafi o mele lei. E ai fu ia mea e fe ilafi ke vai aku oka. Sa ur kamar ngapi o sa ur fili. E fa mele pese turi e se le fili. Ia mai ma tala le lei mai vava ai pongi mea fe ilafi ma ngai ar ngai ao ngai mo oi. E ale ai awa. Awa. E o popo po a oi mea fe ilafi ngai ma e fo ia kuai. Ma e fato i fua kuai ya. Kurikuri le fili. Atalo fati di sota tu paanga lungo tato Facebook. Leurina poto aunei malo se fumoria a famol mole mole ato lo fanga e so matu tina pele ia fa ai male fa nau ia unei to o male to lua ia mata mataiba male fa nau la fa tele mila ia lo mafu to mai nai usila lo fatu oto lo fatu moto u malaba lo fanga e batu ia aunei finaso male fa nau ine yafu mal motel islam vai manu timu fa talo fa tu tata pokala me lenga te fo ile fa malati ya rupi louis win my lopa mose fa talo fa tu tata te chua awon ngali ya choi or fa manatu fo tata pokala me le u te ale tu la jasi ka chua na ma ta to wa tawon tata wa ya tu le fa tata tani te mi pike nei fa na wa oga Ia male tutu atu ya te oile avita vale Fa mole mole tau tua na li sao ngale mo Tau tua na matatou li sao sao fatulu nga ina I lumo fale aonga E nao lo ia ia tatu Sao sao fatulu nga ina O lo ia ia li sao sao fatulu nga ina Tau tua na fui matatou le kolosi Nao lo ngalu duwe na itamaiti fapea fui na ifanau Na ifaya onga lo ngalu duwe Ia ea mana ia ina nga luenga nei fa ya onga manai fa nau awala fa pela te kolosi le numa fa ya onga tu ulo ma fa fa le ai ole wa sa un tu wa onga wa tu wa lo onga tali tu le lua o sta mai ti ta ai afa le lua ole ko tu a kwata le tolu ole tau le tolu to tu na la ma ta to e alu lo o wa ka e alu ki yo ke na kwa engo fo ngo fo fisifisial ke fo Ia ma e mata mata ia ilunga upenga te failang ilunga Facebook Ile au ngafu inka kuo umingi ambi u Facebook Wale kele

E wa ve ba se vai su ka ko de a. De alu lo do pe pe mai. A li u di wa ngelo. A fa ko li u di un. A ke ho fo ya ka ito. Ora al bela. Winga la tala fo de a. E le fa pe a to to uma ta to. E ai a te mesas ye li stangata. E le fa pe la a to to uma tangata ili aso. A fa pe wa e a to a wa le ai masau misi se. Le ai masau misi se kalunga so ifu mai. Oi kongo ala ka kai kongo fiel meanga. Ai afa pe ia ia lusas. Ia ilu fa le ton. Ele o lua ele si le ia le fa ava ale apinga ia oi. Ia awale tatu te ia o ka kofa ma ia liu liu lo liu liu lo. Iu a fie fie tatu le upule liu liu vai atu fa funga mai tatu atu tu lo al fa funga sa mo. E mala tua. Finger tan tatu fa ia tala le ilisi tangata. Imu fun tatu fa ia le tu inga mo tu lo fa funga le tu. Wa mailinga ngana e fa nga I ka ko me fu ye me ai ma me wa mai pa ye papa ki uro oh bi aka fa lu ngore ka la pi bo e sia lo ka fa lu ngore ka ki ah la ngali ma fu no tatango fa tino ye tina ore nga ngana pi fa mali pi mali ai li ma fu nga ko fu ye me e ai er nga ngana tala fe nga I matato e tatau me fu ile ai mana ye li fa tau ino tatu nga ngana sambo Ina ia faonga sa ole upuri me te tauan faonga hai. Ai aka ko faonga angila le ko inga nganganga faapia I le tangata. Ia tailo ye pole hasu langon. Tailo ye pole hasu fina ngalu I le atua inga faonga ino le upuri ya. Ia emanga ia, ia o mailo aka ko kango fie. Pange ole, ia ia kala e faki ngoi. Ia le faimaila le alme ya liudu. Oh, ia ila. Uzaza ole kala le chingu. Angoni fanya misi tenga fa moni moni. Ongona mafuya o sasa wale fanya onga kenyo ma ida ni ai masa ufailo nganga mangwa. Ya lala fanya ngungu wale fanya nga misi tenga. Ili ya nganga ku fanya nga misi tenga ni niu niu. Wafanya nganga ku kanga fanya niu niu. Angoni niu niu wafanya. Luas puluana mili za tele tulatasi. Ya o se ku ala loa mo tatu ni vai temi pe o nga ngana bu tatu fo nga ina ya e fu fo ya fo nga ina nga ngana male male mbe le fat tatu na iringa ngana ta ilo ya te pole hasu la ngona ya le tu ala no na po kala mela tu o tetia ta o tetia mala ni po kala me va tu se la ngona vai vai

e le leina e siva le leina e panti e le leo na e vivi mai faftei le lofo le tua ma tango fiera mtanga le vayaso le upola reto le lo mo tatou awa le tu ualu fai me le lei le li awa te faa longo fo ilisi tangati ale mani e tango hao e fai tango hao e fai le mesili fai le mesili fai le mesili ave le mesili mo le li Abel Messilio on a tower or Nangamal to tour and Alwanga Letua, Pelaval Tovini Sa Olupua, Yangaya Timbiar, my ear, Sanga Avi Uma, Eol Afai Awami, Ah, Elangona, what about you, Letu Yat or Fai? Oh, for the A, Fai Mave from my ear, look for my color. It's a Lemanuel Tangata, it's a Manuia Iliatua, all out of two Amal of Nangan Alwanga, Etawala to Ilana. Ile au unanga male tau tua le sunga fa fenga nga nati nga lue le kalesia sila sila fo fonga ole le ila unanga fai fai li me sili fai li me te ilua e oe manuia e oe malau fanau te ilangona e oe e to ulu e manuia ole atu ya to ya kene va aina e le fa mangianga sa ufali chino no kene va yoke sa ufali tangata le manuia ke ya lo va ya kui lau fangau manga ya ngaruenga ke ia le sa ora o si au kama mane a o mane nga luenga mai e wasi ro ko kongi sa si au kama mane a o nga mai e o maka u pule wa ma nga ia ma fu mai le ma fu mai la nga lui ma fu mai la tau tu ma fa ma oni ma lule ma sal salo ile li to ulu mai manu ia le tu ia oe au ara i ke kua pai tebele wa tele tu es fu lima minuta talo le tulai lua Tatu se mai disi nei o tatu fasi de silanga la tatu watu tatu fasi silanga ya ile nei fo ya uli tatu wawa ya tupo an tatu fasi silanga lu tanu mai El fasi silanga lu te wawa ya tu ele tilin tatu fasi silanga nei uli Ol fasi silanga lu te wawa ya tu ol fasi silanga nei fasi tonu lava yala mtama fana wala fi anga popo al motel selafai ol ala papa au kila nei Maso sitafa maso se tasi fia tongi ia sana maa awa lava le fat moe o le toe fauxia ino le malumalu o le kalisia tapuai o le kalisia efa kasa I tonu o le tatu nuu o popoa o la faia le tatu feilo inga I o Tara Art Center le aso lua suma lima yulai lua olu ono taimi fayai o le tulai tasi le oni sepa ile tulai lima I le afiafi e mana umielo awa imai tatu suala upule mafaa soa ae Limas futalal tato restala, limas futalal restala. Mana tu mai saula fonga wale tau amataina ole nei foi fa moy moy, iliava male fa lalo. Fa moy moy ola ta ole audiatu, yele na aso tu poina, tato filo ya ile lo fol tato matai, fa tai sa india ele fa lo tusi, male la lawal maftanga alom tamo fa na popoa. Awane ngalo lo ya ya tato tusi lual va fil filo tato tusi songa. Lua tatu tusi lo iai fits full talanta wal tatu tusi sumat tatu ofisa tolu pa tolu ono hope ole avenue ne imanu kau pe wala mal tatu telefoni lua no lua tasi lima tolu lua no lua tasi lima tolu fa pe fo fi oka sa tusi lunga upenga tfailangi tanga yane le shop radio samo.co.nc Ainga se umanu, ili ava mali faalo alo, wala ngai se manati ole nei ainga, onofo mamatai ainga sa se umanu, na tau pule ina, fatanu ina ili masino yu lai lulu olu ono, ua failo antu, ua tolo ina le nei fa moe moe, mole masino te sema ili asa sifumariva, tanto ainga, uma olo alala ini usila, Samoa, Australia, Manisio atunuu, waleo onofo, masafa ipei o natalo na ina, mo yu lai, ae ua tolo ina mole masina pei ona ta ua ya te sema molo utou silafia. Paaftai, sa india nefasi silanga, ele sa ole ainga ya se umanu tina, ya se umanu ana teni, se umanu lafaele, se umanu yoane wiki lifi yoane tusani, se umanu vaosea a John, tia faaftai a John, tia sione tolu, yoane li antawa, fono ya ta faonga famuina, pelesi se umanu, fawila maongetia tar sanga.

0: Le sifu fo mali na le punia la va e fa chalo fa chwai. Le di va ngol e wo di le fion ya le au pepe e chala i lene e mala au tampu a ye le pulu. Ya ma je u sole ya pese cha LJ. Ya wo le lo po le ane me wo tupu. O le me na tupu i le po le swari le lanto. O te fa chalo fa chwai le fion ya tu to le tu a mne ya na ma telendo. Ya fa amaruru wa tuli ibe fa mafan fanan tu fo ya be ah fa mi saku yo ele o se kama se la vie oi ole manga ku ari o ko wori ona ko wo mai ko ke malo malo malo o ya la ni ma ko la fa nga ole maka maka ku ya o ko wori ya le da ele o se tama se la vie Ya ele o se tausanga foi mas se champin. Ya a tonu ele o le tulanga le na mafofo wina tupu le polas foi. E le semifinal le le vao le Chiefs ma le Crusaders. E pita yane. A e no fo mai fa fonga le ye le fa salala. O le li o Justin Marshall o le Crusaders ma le li o ifo. Jeff Wilson o le Highlanders. O fa salala ka long fa mai. O kari kongu eli de mele kupu mai lunga al malai el kimbingi. O kou kari kongu le skoare wo o yei skoare ka lunga le el kimbingi. E fa pia nga umaka ha kou. E le ama si chuta tu ele ite. E le tu langa nao o yei le ta lunga. O le tok tele utangatana mafofuina le ta lunga le si fima le Crusades. O se ta lunga fi nao. E le ngatau se ta lunga fi nao. A o se ta lunga fai ngata. Pe afuane ye ile tolu pe fan ta longa ta lua ye le Crusaders a tu ai mana ta longa ile amatanga o le ta milsanga ya e pe ila mwana masin ye le Crusaders lan tu ye ile antok sanga male tuk sanga a fa le tonu le amatanga o lo no wing o le fa unga ima kuwa silia kunga ilo le amakanga e pe ita yane la o le ne fa le tonu le amatanga le tuk sanga le ya fe o lolo ma ye le tu lan tole fa yu a yo o me ilo le semifinal Makua pongisha a kore mele ngaye. Ea ole tulanga epi ona yele ta anole si file na ala ina manu malo. Makua le ise polo nga maua ele Crusader. Yo, ile afambua mua la vala antowi. Na ona isa sila iti anale na maua ele sko. A ole kele ole kany. E makua le ima se polo nga maua. A maua vo ele Crusader si ele polo. A efta ngofiko ya amai ile iku ole sifi. Ole mea la na enta umaye. Ua yei le mea ta'u le le mautong. Ele ngantai le le mautong. A ua makua, nioe, makua nge ngefu a kua le chan. Pole alisi mea kaunga fai. A umanga sauli defense ili si ku ole sifi. Aluaku ili si ku, aluaku fuele attack. Makua le lopo firme lala alu yei le pol. Ea tu watu fo ila ispea yang au maikoko. Ha, ua haakiri ya. Ea ole mea lale. E fa marulu o le mea ke ke misia lofa kwa se uso ya Terence Hankin. O lea lala ilolo i kalai stete. E ua e mauti noa lava. Te ilonga e umafuene ngiva ya so kwa fi karongoa maisisi. E ama se uso le ya tu veve. Benjamin. E oe. E ama alo, ma alo, vai. E leo se kausanga ama se champing. E oe. E leo se kausanga foi me se fango. E va pe nga le alungo rengi o la, o le aso waka fia fia, e o le aso fui waka faa ngongo. E anga fia inga ngi fui le mako, soli, ka fefe e fui le kele o kou kalaso le ao. Paya kua e fui, oi, le o kua umankua kua, si o ka male ya va al se ua limi jole fo. E oe, alka nga ka o la e, faa so e sa mai o, e fefo. E oi me le pone i Australia, Ya lo fai, ya malo lo vuol fai il fai no, ya malo fui le on sai malo le chau chau. Ya ona ua paula va, ona ua paula va. O tanto ya malo tanto o langa waso fi fi ai, e waso fai tanto te fa no no. Ya ona o ma fa fauna ia le, Carlos ia ai se ma ngai or ka lo ngale le stona. Le talonga ele va o le afo, le blues male male afo, male hurricane sa. Au ke fai a kula uka. Au maka maka maka maka ufa pe. Sonde, ole mea e uka ikaka ke ilo ala ka pi. Pole me eo I kawa kau solo muli le alu ala kala ka pi. Pole me eo ola ka kiwi o le se se le tjeno o le sa wale ka alunga le sa. Ole winga ola ufamantala. Na ye lo ka expectation voilele o se ta longa makuafi ngawa. Ia ai pa ngale. Ia na jay lo a le yama I silofie I ayo le tala. Ia pe or kura nganga ngao I le ka alunga. Ia waka mawhaia kula wa wale ai. Ioi, ora ka ko mālo si a ia wale ai. Ia ora ka mawhai ngā ia wale ai. Ia po wale au a kua ia. Te lei lopo lele me le tupu I le tātou aulaka pilea le blues. Po le mea e ari e o yeise mea o whare ko. Awa e ta ilo yeise si aulaka pi. Ole aulaka pi piko I sili le ngeide e feo lolo le ole perekila e ta alomai. If wala ye result to talonga ye fai sorry kwa ke le ali or fale ko mori ai ole ngana ole chalo ma ole o foi ye kwaila ono le talonga le chali malo ai ye le hurricane si lo na la mu ile fai un ole ne ya vayas ele o se talonga fai ngo fiel sa ile ngol champini le ding chou sanga ile jam sangol super work tonu ole vayas sumul muli de ye ngalu we ai awe luo Pulling out our lua. Paul, they have full going as he could. Leo, the Afapel, the Fatino, in my lung or Malay. Ele, na for ya fighting all of this. Awa, Afape, Quefa, King Horka, Alolenga, Aloil Sifi, Ele Hurricane, Sile fighting all of a sunny. Alone, ya, only too long a finger tan out, a yellow talo. I have faithful and go sweet. Yo que más sano le hurt. Sa. Ole a ese furcula nga ole a ko mai mo mo ko ko foi. Ile fa un ole ni veas. A wa lu le cham sanga ole ni chou sanga. O mo wa lu ngapia le chou mo fainga al hurt. Sa. Ole fa ma lo on twain ya lo mo chou fa na ole tan tu tu. Ya o lo o fa ma sa ole hurricane si le fo I an chou sanga. Ya le ngan chou le chou te le chou an ta po ai le ni au kila. Sa. Eso solo ya tu ala taile otra. Ya lenga. Fa pefo ilesia wali ye la la fina. Ola wali. E fa ko un ngo me ilu marke mi foi le wa sa o ile au semi final. E pe o sa un ye koi foi le final. Ya ele se be oye. Tanto tu umal tanto fa tu tuanga I pulengo awelua. Ole ale tu lango le ha oye tu ile ta longa le stona. Ya. Kalau siya kaku kia unia fura nga vayas fuka kua mika kua karangu hai fuka. Yoi. Awai li fa pe vui lele la kia iya le wa moku kua ya male afa. Maka kua le kua karangu hai vile yei kau kia karangu hai fuka ili asunga fua. Ole vayas fuka pe antantua ulia ili lofa malanga leo la tua. Ya wakanko wa ulia le nga vayas fuka. Pea kua ifuka. Junior Dui Raising Ano. Ya fa talo fatu. Ya ya. A wako ke vave vave le yo o maile aso lunu ar Ale e vakari e ari o kaya o le aso lua foko a aso lunu ai ali ir ka alonga le blues male afo male maroons ari o nsa I maia a kari e ari a vakari se I fai pe ale mako fifia se I umako ngei umamakaya e nga kokala ngolo le le state of origin le aso lunu wa alonga lue junior Leuzo ya Yosef Alisa Ole si le akapua inga nga Ile Bloomer Crusader le yeng Ya famili ya Mua Paula vose mea uo ye Ole Blue Taylor Waka unga fa malo lo Kanga kala ama kwa fa le kong Ai sui maizika me kia mei vaka Ole mea ka ilo ye Kwa ule mala mala Ole levo piko isili le unga mawalunga Ole akapia ye tono ni usi Ma Australia Ole meleng kupu ile skong. Sorry, makwa ule ilo pola ane meleng fane ko. Fia chau po lomur vai va chala vantu le rivai ngole a wouli chau ese fa taf. Fa maria kuari. Koe oso foi fe kuma le mas. Ti peni penu ya va chaili ma to maito vilau te tstani. So tui mo to mala vale ma fucho mele rivai ngole a wouli. Fa mala si antu e piki le fane wa ongo koi ki ki an kaale longo a ngai kere koe oa.
1: A fai ua mula u pa anunu, mana tua, ti ai I le lapisi e la foi ai mea ai, ai le o le pini lapisi mea sani, la ngai le ai masi vaenga o mea ai mauna lapisi e fa ama umaua. Tamaki Turuki, all together, Auckland.
2: Le shine dental. Lau fale fa inifo fa amoe moeina. La to te faia fofa tal noa ngou nifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me faia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa great teath road manukau. Bevili mai le lua fitu fitu on oan fa fa. Lua fitu fitu on oan fa fa. Mo le shine dental. E ia ia ia inga fa pitoa.

Ya ile nga nga fifio mbale nga nga faftai mbale faa loa lava sambo e faa talofa ya te oi ila umai mboa nga fo ya maise o la usila mai mboa ya mbale faa fonga tapua I mai ole atunu ui tafa fio le narulangi faa talofa ele swafa man ba lo le tato wali faolo Yesu Kiriso o ia e ona le pule mbale manna ua mfai ya yo na tato utoi pe neiba la ulu ofisila fai o ona olana mea lofa ole pule fa soifua ya lo fa meda fa pedan ya ona fa so soa ile lo lo le soifua tutua soifua au onda male soifua nga lue ole atunu ya ole ua se fulu male lima minute wate ai daily to life fa ta walunga tuai foi ya le pol kalambe male au unanga le tofa ya funga bua ya po ole ftelenga foi ya se manu Francis Ioane ya a wale fa fonga malita po inga fo ya le tunu de ya so ma tel tonu fa mo mo ya sa fa pe na no man wi fo ila uto ma ftanga ya fa pe na fo I ona mo wai ma sa mbe a nga ma se me fo a ba bo boy fo sa but wi ola da va ya so wa to na yatu ya mo se fo I le sa pati ma ta po inga ila so na nafi ina uru a ulu fale fo I ya le to tele ole mbambalu ole atunu ole au keusiano mole au ki Apollo I maota tatalo maota tapua I o Samoa I tafai fio le larulangi le ngate le tatu o tunu pele I Samoa ya efa bena fo I ile atunu udeyo ni usila wa vemo tatu wa inga lona lua ya maso se isi lava atunu o loo no pia ya iyo tatu tangata keusiano tangata keusiano Ya, ae sao fa'ala le lei le atua. Ilo wa lofa mla uanga le lei. Te te maile soifuwa lo wa tunuu. Ya, fa'pena fo'i se malosio le au auda. Wa mato utoe feiloa iai mle anganga fifia. Ya, tumu fo'i le anganga fa'aftai. Fa'fo'i atu le viinga ila ufio. Ono lau pule fa'soa ile soifuwa mnwia o le mato utunuu. Yona tulanga mao pue pue. Wai bongo te tele se yo o I bongo iti, fape na fo I o na ao se yo o I o na iu. Ai le ngata ile na, o pulenga ata ngata ile lalo langi dei, e peyo na yai mamalu ma pa ia fale malo, pa ia fo I ma mamalu, fale anganu, ya ai matua le tuu ya te utowa mamalu na fale atua e momori atu I o luma. Male nganga faftai ile nei taiao. Ia pole nei fo ia sofo. Ia aile ngata ile na. Ole ngaluenga faifai pea. Asunga I faafengaiga. Le au fai ngaluenga tatofi ele atua. O feoi ole langi. Ia faapena fo ile paipai sida ole tala lei. Le ainga sa le vi. Ia malolatu taiao na ite ai malama. Aya suruia Samoa. Ile malama lamba ole moli mau, ole maliu male toitu maiu Yesu Kiriso. Lo matou li faula mo lo matou tongiola. Ina ia toitu le tangata. Maola ile tu langa faa ea ina, ma faa ma maluina. Epe ifo yolesi etua. Awalango mena ole ta umalitusipaya. A tato uamio tonu, ma tato fape naona. Sao maile faa msidonga murimbudi. Eba e fa pena fo yo na ve tato o le fa ele nga to le fa na ole tu alo fo pe te o to fi o e o se tu o se si la lo la ki per kali ye ala udi e la pe of e han wa le di le sa u manga mata u pu si si ai le lo ka u pu nga ka u mi ko ngi nga il kusi am fa ta lo fa tu ai la ye le fa ta lo lo pa ia masani yo le tu no yo na tu langa fa lupe ya ai afa tu I mauta malawa Na ita mam tina matutua, a lole soifu mnuia, waftai fo ili titalo, waftai ili tapu wa imai, a uto ufaa mnuianga e afe mai, mafaa mnuia mai ya ili nei au fainga alwenga, amale pulenga foi, le sunga le faafi ngainga, ya papea foi le tofaa, ya sangala matayu, ya tino matutua, amale au fainga alwenga le faafi taitele lava. Epeo na ufaya tu, elangona, ile tino tangata latou le musuia le nganga o le nganga pa I ete iloa le mana o talo sanga ma te talo tangata o tu watu ilumo le tua
low wingoa. Langa ye si batuo moisto ino moisi olo matuo. E ye malato fa na matu te felo. Febai. E lole di ilo savia. E missing o isi mako uso moisi matu tuo fa finemba. E moisi o matu ainga. Ile lisi o tangata fa manuia il tatalo al to ino malo matu. Ale li ilo. E le kai misi no yo. Le alana. O te afea tua I ya mafafta yatu. Ma o te talo fo ya. Ia li lingi atu fa mdianga le tua ya te utou ta mam tina matutua. Tua asin sina ma o to malawa. Fale o tanga ta matutua ma o to ngase ngase. Po o fea lava o lo tau si ai o tau tina ma ta ma matutua. Le au sina sina o le atunu. So se a ingo o lo ya itonu ina ia se ta ma matutua ma se tina matutua. O se ainga whaapitoa lona whaamrianga. Ai se a, tātou te le maua uma. O te tonu I naolo I eile sosia o le tomai, a ngavaa, wha lea nganuu, wha lea langi nei. O a uma me olo o iai I tonu I nai mātua, mātutua o le atunu. O sili anga nao ainga. O sili anga fo I nao le tala lei. O sili anga fo I nā o nuu mafio anga mai tumalo. Ai se a, matua ma mapo le tō wha. E te longa o fia fwoi a la le tō tele o le au fia skaili ma la au fia wha wha, kama ma la au fia wha wha ke. E ila me ma lia na e o I tātou tala noi le so. Ona, o leo au maia e le tō ina matua, o le polo kiki ma upfai o ma loe ngata ai tō ina. Le fionga le aluri I a vavasa ma naia. E oe, Sir Winston Peters. E ilan tu la fono le nā le ua whātū langa mai. Ua malana pasi le vai asuna seik mawai atu nei. Ia le whaitaunga mua mua. Ae, ole tu la fono e winga I le definition of a man and a woman. The separation of who is who. of Mary and Jerry. Ioi, ole tā ua I ole mai, ole vai ngana I tātū te. Ole na winga. O le fōringa mai a ngā I le whinaunga a Winston Peters e lango lango I nai I nga vea niusila e aloa I alona tūlanga I le lalolangi o se atu nuu e talitonu I le atua ya mai tū ma mawinga wha kerisian. It's good, eh? Pretty good. Ioi, ya te aula tau ya. La wārua lua ko inga koe fō I me alto I nga wafo I. Kele voi por kiki o. Awa wasa la tau ia sa whaile telo tau sanga. Ia e a ngai lava fwoi. Pe lango lango ina le gay community ia po o. Po o le vaenga fwoi lea e iai ia. Wha wha fine o wha wha tene. A e la ia ingoa ia. Ma upu sa moa ia. Lea ua unofo mwha li liu ia I loo lava talitonunga. Ma loo ma fwofonga mani ma oni motunga afana. E te loa ila ia lea a whapela o le whaafine. O lono winga, o le whaafie teine. A whai o le whaafatamba. O lono winga, o le upo e tauntu iai, o le whaafie tamba. O le teine na whanau mai. O le tamba na whanau mai. O lae e tamba. A ua whaafie teine. To lo sa mo fa fonga langa langa ngana tau na tatu tala noa ma fa soai. E manino ai au fala. Ona e nofo fo lemba. Ma mana ma lamba le lei. Ya. Ya. Ai ese tebi yo no o fo le ia yo le tatu tala noa. Fa malu wat. Ko tatu le fi lo I le lava yaso ma fa ungo le vayaso. Ile to yaso le nganga I fo fai vo le aso for really. E ama le tātou tāno awa I le astonai. You know, so le, I wha malu luatu, wha fo I tūtua ngoa, ia, ma tūtua gia, a vilawe wha le ainga, ia, ma le leboa fo I le malosi, wha uma mea, ia, e wha fitai I le atua, wha avandoa e wha I le si bea, e tūk le si bea, a wha e tāua uma, a e o le bela e tūlai mai, o le wha li li I o tanat, o e Ala fali di io tangat. Mose ta mam tina mat tua la tu ti lo telefoni. Male email. Ya sa wo lo mal nga mal nge. Soli o fe ya o
e fakan karia kule por kalameri ai le lopo fele te fai foi au ki finga fa fa fa kama pe ke fa fi ke ngi foi ya va tu ya mali ta tu fi lo i ile au li ole asunga fua ile fa poponga ole nga nga i fo faiva ile nei fo i vaiaso esa ofa la lele tua lo wolofa tau muli muli lo watunu pele samoa ya on ole au au nanga lava tau longo longo ofo ele tunu un e manino lo au fala mala malamba lo ya mafape na fo i ona fifio lo e fai lube le fai lube sa ya mafai o fai unga e te tau una manuia ai i e tangata uma ya au fai tau watu newspaper vavai atu ilunga o tustusinga fa longo longo fo i por kalabe felafulafo inga o tala e au mai ele matangi o tala pepelo matala sise matala tau faavalea e au mai lisi tu e ave lisi tu au mai o i nei i a vatu fo i nei a mai tau faa sao sao ma tatama

0: tātou tā a alo iai. Ai wā tātou le tā a alo le polo. Ai sea, leanga fo itou tele o mā lo se polo. You don't have the possession of the ball to play with and make moves with. Ah. E o mai fo le valu se fulu, ia pe a maka kulava se fulu, mingu ke mua mua, o tou tapu e tangata, la e alu pasi ngare si au, o rai e ile polo, nga maoka kao ila lolo. Ah, o le koul. E o mai fo mo mkako o mkwa imaso fa sofa. Na o le pu e tangata, pu e tangata. Ia ma fa pe nao na utou se se lai, out ma utou ma fau fau, utou le ma fai una fai tawina, you can't read the game. You don't have a pattern, you don't have a play, you don't have a plan. Pe avon tanga tafus. Nioe, e yai lau ta penanga. E yai lau ala fusu. E lau plan A, plan B. Nesu inga o au techniques e ta alo e lau tamale te lua fafsanga. Ai fai meilat kalan makwa mahabai. Ole talale fai atu ya o touali. Ole tamala tu mai o le tul manulan mumu. A oile tu atu inei le tul manulan moana. E tango e fatusa ole li ila, ole watali. O oe ole tama, a o ole atali. Wale usi sta ia te oe. Lea la wafatanga ina, alo ia oe le tula fono le talonga, lea fasi lo ele tama. Ia le tam, lona atali ila tu mai. Ia mea lefai. Ia tā lole longo, e te le toi alu watu e toi tau su e sa wala fusu langa e le o sisi tanga tafusu. O le te mafou fau psychologically, here is your son. And he has been disobedient with you. So the roles have reversed. Ewewe, building psychological and maneuvering tactics. Ele bela na fai kanga ka ole longo ela kulum kwa fa mo a mo or e ke isi ia se o kali. E ke ia wa maka pong ia e me o combination so so a kulupe fa. E nga uma fa fose ia li inga ka ole longo ta o fia le lau faril fa singo lo o kali. Ia le na. Ai o te fai atu. Pe e fōringa mai fō ele ke atu le epa ele tūlanga o le lapata ia o ia ele whaamsinonga i upu e la lafo ma tūlanga whapena lo o e atangiai o lo o tau mawhai lava e tu wai i ape e whaaleanga fō i pōta ai au te talitonu ele to e awhahina. Ele to ila ai le pa'u o la uli vatu, tu lo uli fa'afonga mai e rea tunu. Wo tau sisi le ina le ata. Ia ma au mai fo'i mangai faska mufe u ngai u ki ai. Wa sa vali ai la uli. Ele fasi fo'i tau le na. Ale fionga ele ati e kopo. O ila to u mai winga fa'apea. O le tusi tusi lima, tau faa leanga, tau faa valea, tau faa se, tau tu uai. O pola uma na e motu itua. E au ngafo, le motu na itua wa a motu, o na yai leo le vaale na. Ao sina vaale lavale na, sa ui sina savili ya mai yai, maangi malu, maise matangi. E faa malu wa yale mota. Ai tatu ta iluma. Ele ngata ina tātou tā iluma, tātou wā ngā iluma, tātou walo iluma, tūliso tātou ai iluma, ele iso ai e maua mai tuai. Pē maua atu i au tawhi. Ona sau lola i ele olea. Sā mua wato e wha manatu mai, ele au auna le tua. Iho, albena e tāwe au auna le tua. A sā mua, male he. Male ainga sale vi male au fa ngaru nga tofi au afoi ilo lato wa wa uina male vala au uina ile ngaru nga wa leva ona ta oso mata tupu le tape nanga ato le fenga yai mo la tu tu te le vala au fa le nganga le upu fo la fo la le tua ai wo ta pena fo i ile nganga o le tu maleanga malevanu no fo sabo yo al bela malie e la isi ai la o te muso e foi le tala le na o me oyo ta mai tapo ing o tapo ing al tapo ing ai ai la isi o ri i le o te vava ia tu ne ia tu lo te le ta u oni fai fe au po po a a wai e fai fe au fa wina e le au fai ngā ruenga fa au wina ma u au tau sila sila i fa au unga o au wala e fa tino ai fa au unga a kolisi maulu lunga fa fai fe au i le atunu u ato ma lalu langi so there are those who have been blessed and graduated and being consecrated into the fold and into the work of God. Ai lastanga te no fai ba tofi yo. Yo te fatu la ye tau fale tun tun wai la lo utali tununga ye se mele na. Ya ai le ngata fo ila ile na. E te ngata sa fai fe au. Fe mai sa fai fe au. Wo wo ta mi milo ma fai ti finga ile nga wenga le tua. Aia. Oso fa ia le fili, ka fili fili ia ile awana. O mailo lote le ngā luenga le nei. A au tō fa fofonga le lei iai. I le teimi o lato fa amtalanga ma lato polka lambe. A mai se fo yo mata upu e tala noa ina. Na au tō i loa i le ina. I la au tō fai tau o le mai tau. Fa pe na foi o le fa tustusa ina o winga upu ma le fa winga ina o upu e fa o ngai tangata ne. O nei lola ia lea. O le matua ato ngau ngau i iye le ise mea o iai tutono. E o lava se folo sanga fa lea nganga e lipi ola. O foi i se folo sanga fa lea nganu e papai ai mamalu. Wali po yai le atunu, e lipi ora. Aisea, yele ustangata na tapena matofia, mafao uina, ile ngaruenga. Alefo lau o mai ile ngaruenga lea, fasa la lau mula utustala, po ilato fo, ufaya lato, independent podcasters. O mai foi, na ato te le mafai lava, ona ausia, yale tu langa, alo ia, mana o mia, male tā ua, ile whaafonga, male whaamsinonga ale atunu. Leilonga se mea feo so so wha ia Yesu e ile lanu o le tangata. Pe fit i i, pe fitau i, pe fitau i lumai nale po otua i. Ia lale mea tūlai mai. O mea o mai fai, ua mai mua le atunu, le lalolangi atua, fōringa ngutu, upu e fa soai o mea fa folinga sawai fo ina na o mea fa vale valea le fa vaina atangia e fo ina o ai le tu o lo la lango yai o ai tangata ia ma upu fai o malo ma vaenga fa upu fai e la lango yai la wali ia ai ta uotele le talanoa i issues ma mata upu e au mai ai le mala malama i loto o tangata. Wai alana fai atu lau tala lina. Au tau fafonga i ai. If you look at this, Sabo. To low level. A fai e iai se au bala ma fai e una suia le filosofia ma mafau fonga. O taitai o le atunu, ai maise le tua ngai. Tula Epa and HRPP have spended so much time to complain, to nag, and point fingers, and criticize. No constructive criticism.
1: Wa
0: malana vaenga e alu ile taimi o le su e su e masai e alu le me ta ole va aipo fele na ufa ile masai e sa ili fa le tonu e mai tau upu mami milo upu ona fa le anga leo se wingo se mafau faunga matango fie na o mai e fai mata yala mamanuia ili to tele o le tonu me anata o le manuia sa ili ili manuia sa ili ina ia manuia tangata uma ma tangata lau tele i tuatu le tala le ua fai nai lo o nai tamai fainu mera o ni tangata e la lango mai. Now, as to the EPA and HRPP spending so much time nagging, complaining, and trying to justify excuses of their failure in the last elections. A fonga lei walangal tatu muta upule tatu talanoa upfayo malo tatu talanoa foi. Ile psychology, the study of human behavior, ile mele au mai ele toina leo. Professor Dr. Scientist Jeremy Griffins. Ele mafai lo na tatu mara malama ile mafau fau o le tangata male loto o le tangata. Ona tatu loa loa lea. Ele mafai ona tatu fo ia. Masa ili ni tali I fafita uli o lo tulai mai. After all, if we understand the condition of human behavior, then we will know how to fix what is broken. Anyway, it is the madness, seemingly madness behavior of human condition. It is the human condition. Olha, fia poto, fia pule, fia fa mawalunga, o ie siriatu, na ilo seisi poto I tu atu, ma le poto le tua. Re nara, au te fai atu ai. Esa, ili la wali ia, e va aipo oani alo fanga, mani mea leanga na fai, wa mafua io na lato ule toi tu malo. Now, the energy has been wasted all this time. Ai o maia, e o maia e faia ina. E o mai lava e faia ina. O nei lofo I le ina, ua iai le suinga, o le mea ua tafe iai le au. Aisea, ua ese le meangi iai le matangi. O a upo le atunu, e usi le peau le matangi. Yo. O le meangi iai le matangi e usi iai le au. E usi le au I le matangi. Le ale matangi o fina ngalo ma le tofa mo moli o le atunu. O le ale au o le pulenga le na. Pulenga le na. O le au e faa longo le matangi. O le matangi, o le tofa mo moli o le atunu, le ale me le ua, wawa I eisa mwa. Le tofa le atunu u, ua sui. Le ala le na, o le sui fo I o pulenga malo. Le au le ua tafiloa. So you see the psychology of it. And it also reflects the reverse of psychology. Lese singa na le mea ufeliu wa iai I le whaalongo ma ua amatora whaalongo longo ma maana ma lama le atunu I mataa upu nei. Tha, wale utala noa tu le mea alayo na umi ana wha. Tu la ipea nei wha fita audi. O le umi na, o na fina upea le awali I nei. Esa ili ni masei mani faale tonu mani alofanga excuses after excuses of why they've lost the two major general elections and then of course so many by elections uma fanga palota tetele lua to sau ma fanga palota la itie lua ea e ka ea kokolunguku malish Isa awala masenga ngana fango fie fo lele the colloquial usage of the language. We follow lupuna colloquial usage of the language, the everyday language, the simplicity of using the language. Ole fa fango fie ina ole ngana pe fa peretari pe fa sabo ina ia manino mamala malama au fala ile fa longo male process alternate. E follow ngofie, e lambu ngofie, e ai ngofie, e malama lama ngofie. Ona ala ilo, ona faafai ngofie leo mea, ile faafunga le atunu. Olo utau aufa inga atoa la na, ole tau faa leanga, e winga ile tatou tuto tasi le na fainei. Awai eili si mataa upu te le lava itu atu le mea lea. Yoen. Olo utawa fianga atoa le da. O upu matala. Olo faaleanga i pere malo ita alolo. Faapena nafo ili tata ututo tasi. Faaleanga le malo i tupe u faalu. I neimeo tu unga vaa o kilikiti. O ta alolo o ietetele le atunu. O polo kalambe le atunu. O fainga lotu le atunu. O ta alonga le atunu, o fa angatama le atunu, o fa fiafianga le atunu. Ah, there wa tawa o fa imai lalo, ile mafua anga le lea le yudu o fa yatu. O le sa ilinga. Trying to find excuses to justify their loss and failure to come back to govern Samoa. I say, langa fu ele ono fu no fu mta oto oto fa pe ni lau lim fa ah va fa ele oye o koma FM au sul pe se voile le alamba ya ya le vi yo le matu nu umolo na vai sa fe ele malu lutele ah ya le dala ya la yo no fu ya tuai awa. O mea umaia lea sa ili e la wali ia. E tau mawhai e mo moli pea i loto o tangata, tā lo whae ia te whau, tā lo whae ia Samoa, tā lo whae i loto mā nganga, ma wha moe moenga o lea tunu ule nei. O tau sila sila ia i mea i na whai nei, i le mea sa tumu tumu ai lea tunu ue li poi le aso wha apitoa o Samoa. Le aise lanu mumu, le aise lanu moana, le ainia. E milo fatasi umatangata se ivanga na ua oa i a latou no fuanga ma latou mata upu, ma latou events wa uma. Ona fua fua ma mawatu, fatoa vavayatu, wa tau fai maini of. A ole to atele, wa mingo fatasi, wa mili tino fatasi, wa mili ala fau fatasi tangata uma ole tunu. Wale lopo oi fasta oi, HRPP a oi, tautua a oi, supopo oi la. O tutusa pau umatangata. Ma ole langona le nae ta ua e te tau, ona tatou ausia. Faa mao popo tangata. A apa e tangata, ina ia tasi tangata, ma ia langu tasia tangata uma. Ale a wala tau yama, tawala au fameo la uli, fai me fapito, e alo fapito. E fai a mase tau ane ai, fai mase tau lona ainga, o ana wō mai lātou e lātou fai pisnisi. O upu umane i tau to tala i tangata nei, matua inga i nei, o mea tonu lava nā sa lātou fai ai lo lātou vai teimi. Believe me, you know what it's like, I know what it's like. Wale e fai alo ilo vai teimi, e tango lola ia lea, e lau mai mea umane. Those were all the actions and the activities that you were involved in when you were government yourselves. Listen carefully, you know, because it makes sense, then it is common sense, and it is the right thing to do and the right thing to say.
1: Oh my God.
0: Now, This is the truth. So in the end, at the end of the day, people that supported and trusted you in the first place, or medale utupul table day, tagata uma iana lanu moana, ola to loto, foringa, mutu, upu, ofu, toninga, amyonga, o tagata uma neina langolangoina, o to ile tembi muamua. Listen, in the end, that all of those people that supported HRPP and gave a trust to you in the first place will get tired. Eventually, will get tired. Wale a fa'awaiwai loto yolato anganga. Wafiu e fa'atautu silulu. Wafiu e o sa'o ilitupe maso itupe. Mafono, avatu, nga o mea paka lu, ama pala lu, mea ya lae tu lai mai. Ma tili ya ingle solo muli. Ole mele ute vatua, ole anofale ole mele, ona tato wola ile sa ili le vai for mele. Ale ale mele ute vatua, sa ili ya ila ya autou nei ye tai tai. Tule epa ma autou uma nei, falongo le nei. Nyoe, wa uma le vai tau, ole mea lofa le tua. Na watu. Lale me wafai yele tu wafaa ngangana isi tangata. Wafao maile me na iate utou. Tau tele ilole teimi na fao hai. Ma ole me fwole na ya layuna utou feita. Matuwa utou fefee matota mai yaisea. Because it was taken from you without your knowledge. E te lei mafofowina. Ole a tupu se mea fapena. E o mai lava la ili tae au nei Samoa. Amata mai I fafea ngainga. Ole a tunuu e kale sia se yo oi pulenga mamalu. A li I mafaipule. O nuu mafio anga se yo oi totonu a inga. O I tu malo uma Samoa ma tunuu I fafu. Ole mea le na ole tupu. E o mai le tae au nei, e le talia ina e tula epa, ma le HRPP, le tō whinga ua whaia e le tua. Pe whaia e le tua, pe whai fōi, I le pule a le wha amsinonga. O le mea le nā, e te tau o le tātou usi usi tai iai, mō le teimi le nei. Mō ai, mō le manuia, Ole atu nuu atoa. Ana fai lava yaisina pito filo fapenei e tau tau aitu la epa matoe fo I mai e fai lefai ngā malo. E malo le lua afe lua sutas. Le paloto le lua afe lua sfulu. Toe malo fo I fai ngā palota la iti. Toe o mai le lua afe lua sfulu ma le lima. Toe malo fo I. Aya. O mai fa nga palota o le mea la vaitas. La la la le na e tau faa pula pula ai le mata upu ya te uto. O te le la le ava noa. O le vana te tau na fai masuye iloa. O le eskengi le mea lea na vaa ilifunga tia ili vaa. O le tamma malona tua fafine. Po o le tina fo I malana tamma. Wai fa penalo unofu mafutu na I. Ia le whianga inga lea ma le mafutanga lea I le vā. Tulou tau langi I wha lea nganu. O tātou māsani ai. Ina ua vā le whungatia sa utou wha whonga I ai. I la utala ma le tuk mumusu ma le tuk alalo na vatu. La ua whionga le sa wha pito. O oe, o lo utua whine. O oe o le tinao lea tunu, o la auli, o la utama. O la wafionga le sao whapito, o oe o le teine matua, o le tua fafine matua, o la auli o lau tua ngane lai titi. Ewa ai le sao mea umasa o fata oto atu e tusa mawhenga ingi, a le mawhaina fofole walea o le tama malona tua fine, po o le tina malana tama. Tau te wawa ai e o olawa ina malepe, a le ana taunu u. Ona ua le mawhai, ona usita ia,
1: le ta ua o le upu le nae lolo yai na o le lua mataitusi. Fa leo ngofie o le upu, ma le spela ngofie, ma le ta ungofie. Olea, vi a o le va. Le va no nofo le na le va, o le tinama la natamba. Uyei le mea ua va ele fongatia. O le va, o le teine matua malona tua ngane lai titi. E fa pale pale, e ono sai, e lava papale. E tu uava noa. E tala noa, e soa le pule, e peo na au maio e le tusi e le Isaia. O mea Isaia. Walongo atu e le tua, Isaia alwe failo nu. Te lo fifia ya au kou. O maise I tatou tutu e soa le pule. Come and then stand, and let's reason. Stand to reason. Lalme utupu. Wa au maile upu ta ua faa le anga nu. E ile mata upu sili sili. E tala noa ai ile a, ile soa ina o le pule. Fa soa le pule, tufa le tato pule. Awa nei pule to tasi stangata. Awa nei ya te utou le pule ma o le pule ato toa, e le ato toa. Ona yai se pule tasi, ise tangata to tasi, and that's why every democratic country with the three branches of government does not have the concentration of power on one head of government. Ele lunga le famsinonga, ele lunga le parlamente, ele lunga o le kabineta. Ai la la ese le malosi ango le pule le na ona o le parlamente. And that's why parliament has been called supreme. I say, because they are the lawmakers. O la tou o le au foi tulafono o le au tus tulafono. E pasio le tulafono. O la tou foi a mana na o. E te lepe ma fa le au ngai na le tulafono. O la tou nae foi. A foi foi e mana na o e teu teu le tulafono. Teu teu la ilo le tulafono. E toi foi baila la utala ilo ma tau puna. In the end, people that supported Tula EPA and HRPP and giving you trust in the very first place. Avava aitangata ni watele tau sango tu inatu le lato ufatu utuanga ya te utou. Tu inatu ya te utou. Le lato umalusi anga, mao lato olofa anga, malifa moe moe. Tau te choe tu lai mai e teitai. Ai wa umau tau manuva, umau tau mafaufaunga, uma auto aikia, uma auto seika seika mau kou milo milo, wale ma fai o na fai. Wa auto fai inai. Lale me fai, o tangata nei natu inatu, lo lato fatu tuanga, ya te auto malangulangu ina auto. O ilato fo iye mua mua lava. Fa o ngala salalo e salalo I auto, fa atu fa fonga mai eletunu. They will remove their trust in you. They will turn against you. Ti vana ngā yao la tu a inga matau songa. Yon. You know why? When these people gave you the trust in the very first place, will get tired, frustrated, and will turn against you. Now, leadership has now been on the table again. Oh. Therefore, what to your oil, Lola Ile, Ilimata Upolina, Ola, take Taika. I said, see, let you let to know. Now, I love a mali diem, but to have a mo yard and at all HRPP. Tintillo Yale take Taika, lava fair fight. The party is alley in a favai. I will pull in my loma tangata will em fire on the fio esse. Well, I too late to him mow the maros angasai. Well, a mere lair to like my worth a city near Loa letter inga. Latato war, latato is a malolonga, 49. Yatato war for Ulysses de Puleo. Ole, ole tato psycholo le wofa ilasolene. Tato foi mai ba ma el malolonga lea.

0: A te eia whae moa. Te ei tutono le lapisi e la foi ai mea ai. Ai leo le pini lapisi maasani. Leangai le ai mase vaenga o mea ai mauna lapisi. E whaama o maua. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland.
1: Le Shine Dental. Lau fale wha inifo wha amoe moeina. Lātou te whaia fōwha tala noa ngō unifo. Iaso lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu wha, Great South Road, Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono wha wha, lua fitu fitu ono ono wha wha. Mo le Shine Dental e iaiaia inga wha pitoa.
2: O le porakala me o le ngā ngai fō whaiwa malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fisosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongwhitia o le ngāse ngase o le fatu ma le ngāse ngase o le kānesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atunu o fiti asia siane I le upenga tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
3: Vatolu Amo Radio Samoa.
4: Ya, to e fatalo fatu le fa fonga ta poi mai le tunu ai mai se o le banda vai o ngā luenga ina ua tū taula fō I tū te mawhaiva o le ua se fulu minute o te aile I tū la e lima. O a tū te sa whia ngai bale atunu ui le so, whaiva o le ngātai whale, whaiva o le vātetea, Faiva fo'i o le tua sivi ma le tua vau. O mea nā tātou I fai sāmo. Lea na fai atu I a lauri. O e fai ni tau moa, ma fai ni tau pua'a, ma fai ni au tau whātoanga. Ai wha lei povi. Au nei to e tafasia povi. kai ola le povi. Al mea nā sā fai e le mātou ta māa. I lo mātou fo'i vai taimi. Yoi, a whapea. A wau e se asa a whai ni tangata. Bi I pala a ai vonele bampe ye. Whaarang. I le mana o I mana o ai whai ale mea vonele. I a mate le povi. A o le mea sa o la vati tau na whai pe a whai o tato mana na o I whai se mea. Se o si ngā tau langa ta ua te le whapena. O le I mate le povi. O le manu papalaki. Ai whapea. Ia. O loutou sua e tali eile sua. Leo o mana tāpena atu. O loutou whaoso. Le manu papā langi le nale o alu atu. Whā le tonu ai lungo le vaa. E le alu salawhai. Tu umanisi o loutou a inga I nei tu mua. Taitai atu le povi ola. O le povi fafine. Leo a vatu. E vatu fo le povi fine. O lai mamafa. Toi titi I whanau san da mai pofi. Wai wa aila le te leo le nafa alo alo leo awatu nei. Aore au ai pofi nei. E au kiro kiro me mai. Yo e alu kai kai. So le ka fifi. E kai kai aku le me ola e fafanga e koe mawangisi. Kai kai I fu aku le nga o ia. A lai wala au mailo ma kua. Le mai ae. E ala mai lana ngā pofi fafinge o. A fese po e me ka ele po. E ka kala e malo konga re kul koko. Wa I se o su I fese po e nga re kongu ue. E avangei. Fa ka ele po vina nga. O leo o mātou amata mea tu le amatanga o tau. O le kou a konga po vima le kou. Ta ue o le mele na wale na ufasa o atu le vaso le ne. Wa e sasa atu wale mea ua pele mea ola a e faya. Kama yole pepelo la auli. Ele o atu le malo. E fai le kou pamoa. Ele o atu le malo. E fai la autou fanganga pua. Pe fai se kou pa popi po se pa oki, po se pa mamoe, po le alava. Ole mele na e fao ngā iai. Tupe na ua watu. Ile fono fawai. O e wha tau ni au kou ka mai. Wawa vai ni ka mai moa ngā e. Ngāle ka inua ka la, ka la li masafunu ka mai moa o fofoa. Mai oile ofisa o wha toanga. Ia pe ofo e wha kau mai o ia aliki ma I. Ia whama joo ma Frankie. O tau sila sila ia I le mea ua, o tulai mai. Ai mai lola e leo le media propaganda lea. Al tu e, wale tu le epa ma le HIPP. Ma whai mai. E pepelo o mene I forfolanga, fea pāmboa, fea pāpua. o mea rana fai atu tau te oe fai. Mo mori atu e la uli, le aikia I tau fina ngalo tau te oe, ai mau tau mafavau oe fai. E leo atu le malo e fai ni mea fapena. O leo tatou ngalo lue fatas. Fatupe atu le malo le fono favae. Ma fau fau o tau ni polo keti, tau maono mea ma. Ma le lei mole atinae. Mole lumanai olo tau I tu malo. Tama ili tupelea. Iyo. Elo le fatu at nofo nofo mfe mai. Epe pelo la uli ele. Ele ingi moa, ele ingi pa moa. Ta ino inoe ili mbele vai vai tele le mafo fau. Ayo mai mombori mai. Le sa vali faa holo atawa. Ila ngona o tangata. Mena e ta olea. Mena e ta ole mole useful idiots. O meo le au mombori sa vali. O meo vale. Ae o meo vale ao ngā. Ao ngā I lea. Ao ngā e oe. Fasele lau. Ia sa vali te se. Faolo a tau a ima. Ti ngā loto ma mafou fau tangata. Ale mea sa o arako. Nga reka kukari ye. Uto e apu ino. O le pola e motu I tua. Fatalo fatu. Ile fitelenga ya lapa. Le tio o ia malfaltua fo ia Evelina. Ya malle la tofu ya tina e lo fatino le valinas Polynesian food ya fafti telim bol fa lo lava yasu yo yo kami kami aki fo lo chonu fa tau le tau mafutanga wa tasi le fo I ainga le fo to mali mal faltu ya valina mal fa na wa ato wa over to le los full to sanga la tofu fo yo fo le nga bwenga bale fo ya wo nanga wa le fo nga tau mafo Samoa Fenga soloa I mwhita aloloa I. E o fo I lava I meo catering services mo mea whapena. Ia ele tui tau whailo. Ia whatalo whatuai le whaltua Evelina Polynesian catered food. Ui, ae mea maari o te luatu ina. Olo o iai mo le tua whine ia a cutters a dessert. Oh, ok, ok. Ole mo tua si am pingi au le mea. Ia, whatase I fwoi mo le la tau la la. Ia langa aia, ia eme se fwoi ia lao. Vanessa ma uto u malavam. Lisi la tu la lali utara. My son's favorite. Nau kambo li seo faku vai. Aga e nye ule ma fanga sa vali soli. A wai fi fi tele fale ingo lapa ma Evelina e alwe. Tale ala urupua. Tele tau mafa, taua. Nau si la fia. Ia ma lango lango fo ipisi nisi lava. Au tātou tangata, mā lātou fō I tau mwhainga. Ia, olo o hātina e ainga. Whawhainga aluenga I tangata o ainga. Ia, whapena fō, li whale o loe nai o tāra vatule. Whamalo mal whaftai, I le tūranga o le au nanga ma le tūtua. Ia, sā mua. Whatalofa whapitoa lava, I le tūwhine ia lila. Lila vanga nāpo le fionga fō I a leulua I li. Rau te wawai e tu iai. O si o mātou nuu I taito a mua. Ia, o loo fori fori mai I a si o mātou nuu. Ia mo le wha moe moe lea. A whunga mai I le tātou aina. O le tātou siva ma le tātou fundraiser social ina. I le aso whao you like. Aso tonu al nao le aso whao nao Donald Trump. Le ala wa whalu. Langa waku, pe iai au Donald Trump moa, mele tātou producer ya se umantu. Pe iau te wawai atu, whaima talano, pe iai ya se wale si whapitoa in whainga talano ala wali ina. O te sau, waleva nei loa se umanu me ia lawhai Donald Trump. Ia, ae se umo o otu iai, ele maftanga na le tātou nuu taitoa mua. Ia, awa ia... Le tatu maftanga I aukilandi nei le tatu sivale nai le aso whao yu lai iyo mai umar tatu wainga aso whao yu lai le masino yu lai I le ono I le fiafi ya o le au mai a sawa ema u mai siau siau fang ema tua mamma whao yu le tatu tau maftanga mai oi na o te whaafifia I fo I le pole na o le No fonga la fatino I le tatu fa mboile na ole oats band ole tatai le usofo ya penani ya a ole nu ole tuatusi ivas fulmale lima Browns Road ina manurewa we lo ume ile totili o tatu tangata ele usofumale lima ta lale ta ule tatu ticket ya efaso lo wa tulava ina ye lo el tatu nu ya mal tatu tu malo ai musil tatu wa inga ele swafa ale ya maftanga lina ale tawambo ale ya malutatu ainga tola va yokilan fatalo fa bitola va isiotina mafta ile tu o mola vno tate mafuta e foi ma filo ile de ya oli ya o te talo ina ya mo fo ile malusi ya te o em fa fo ile malusi il tina ya mele savea ya masian fa nau I inai le pita nuu o papa toitoe ya anga leile atua ya te oema fafu lole soifua awona tautua ilo tatu a inga male nuu I tutono fangali I male tele o isi a inga ya olo o fafungfunga mai fafta I tele lafu fatalo fabitoa lafa le tina matua ole ngā luenga le rei ole Radio Samoa polo Samoa Multimedia Group ya le tina matua ya le lia sangale ya ai fa fun fun ba tina olo fa nga moli po mo oi ina ya mbawa lo malosi ya ma manino fo I ma tala lo ma fo fa ya ma e a ka mo ya fo I iki finga mo ma ma me ma li ya le ato servia ya wa me ta tu telie ai ta uol sa vali mo moli e toi nu ya tele ol tina le lia sangale ya mawalo malosi ya filo ai foi ya yese te mi ave no ai ya ta tu te ma futai ai ya fa fu lo le soifu wa wa le ngalwenga ya sa fa tinu mai le tama le tatu a ngalwenga nei ya pastor ene sangale la au ye le tua ai le mfoi to ngalu ngalwenga le dek wa avea mba awala e momori e sa vali e le atua I tulu inga e fio le lorangi to e faa lautele mai e le sunga le faa fia inga a pastor Louis Ponifacio ma le falitua ya pastor Anne Ponifacio I le faa tuwina leo le tato New FM radio station in Samoa yo wa ime faye le angango le atua ma ngā luenga e faye le atua pe asile fie le atua ole ngā luenga e mafayo na faa lautele e momori aile sa avali fati a polo lorin ni ya ya momori atua I male sa avali ele atua stasi lindao ala leo leo ua ola ua ato leila ono masina talu una talaina ele talaina alo ia a olo ua faa wau le tautua lena e to tono le atu nupele o Samoa waso o ato ai le atu laulau I Samoa la atu ya mai afale fale alupo se I oi oi e iti amati e tu au fa solo I fo I lava wane I fa tu valu walwange I le ele nga ngai fo o maunga se I sawa I sale longa e o e nga tei le pensula e o I fili mapule tu I fale alupo tu a manino sau I lunga I e fale limba ne yafu fa solo mai I le ala taua Se yo o mai I sangone ma. I sangone fa solo mai I sala I lua. Sa ua I le vao tele I taanga. E so o atoa le atu palauli atoa ma I fale toisi I tau mai lava I sale longa. O le mea tas. A inga I le tai. Le vao fonti. O tamo le matamatangi. E a fiu ai ia le tui atua wha nofu nofu masale o mua. Ma ua umano kaa milo a ili kemile sa uye isamu. La ngona le lei mai ia mea valea la urio se umanu ma masau ma ilato umai e fai atu. All at the same time, simultaneously, while our program is on in Auckland, New Zealand, everybody is listening from all different parts of Samoa. Ia whapena fo I tātou uso I tuila manu. Ia, vai. Au, tango atu le message. Olo iai le whamrianga mai oi. Fiti uta ma fiti tai I le tātou ainga sa tangaloa. satanga loa matua a perfo ite o mangalea I ya male sunga tawili ili ya myself telenga ya pupu ali male falfao le usoli tau mafalofi ya male lofa mpu ilo tatu anga ita u olo senga fa penafo ifitiuta mfitai fa talo fatu olo atu manu ile pa iyo le tatu anga ya male tuwa ola utu fa amdianga le na le lofo le na etasi ya le lofo olo atu manu ya fa vitai la uto falo alo e va pela un alo tuto ya I must say lo tatu wa ingele tait nyo after ya tu ingal wenga le label auto to tuo lo fai fai pea e la lango ai le tofio le ore tu malo I must say ya ore te ta ye le mot ore te ta I fo I ore parlamente la u fionga ele Fong of the light on the mountain. Allo for your favor. Allo for your fat or top. Yeah, if I'm really a tour, your tutor, my favor of Filimba. In a year, fat or pair. Yeah, and now I will nanga and myself the top far leading in my tour. Yeah, two lele, I le la unga, my love, fat tongue, a tunnel on the mountain, follow my department. For a little bit, go softer, I could fit it, make him a look, I could bar only so or who avoided it. Lau one two mala pakaki laringa mowel ko kolulia. Ah. Bawa lea ngapa pastui. Bawa ima fontoe. Bawa ima lauka mawleala. Ah. Lai o malulu unu pefa fea. Ah, o ala ko kala ngafai. O ala ko kuwa inga ngafai. Ah. Ia le nala ia. Ah. Fa longa foi la ia lea. Tula epe le HRPP party. Betrayed their supporters. Tasi le mea matautia na tulai mai le taimio le tuto tas. Na matua faavalea inai, mafaato ilalo inai, matu umaua lalo inai, etu ila epa malevaenga faufayo le HRPP, tangata talo fai inai, tangata sa lalango iai. Mafua ile arbelea, le matu faasoa na fai. Ile taimi o le sao ninga, o le tuto tasi o le atunu, o le amana tua pe.

Ole a framle I me Wellington ole sina vanga le fai lo mai fai si poloka. Mole fa fonga mai la tua wia ia le walalna. Hanga solo tu na I fe foi li no le mea. Sheva Park. Le ngata foi le o lunga ina I ti ai. Ya ma fa nga solo tu na I pin rose. Ola si vanga le fai lo mai tau ia pe fa pe nete anga ia tu le fai tule na I le west ia ole si tu langa na pe ona poloka I le awala ne vanga na fiafi off ram nga te off tu na I ta to self ia le nga te fo le ona vanga I tu na I peninsula ia ole poloka fo I le vanga na pe ona fai lo mai oni chu ta tu mangala le fai lo mai lo fai ai nga duenga pe ona ia le ne vanga na fiafi ia pe afa pe ona te tau watu I nga duenga le wana lo fai ia alo alo mamao le ngata fo le ono usang le mu ma fa le mu lo ta vane pe o atu ia ta tu ngor wenga lo fa tino I lungo le awala anga mele mele va le polo ka fo lo lo va nga na se va nga ilo af me ma tu ni manu kan fo si polo ka ya le ngata fo le le nga ia tu man re wa fa so no tu ta ka nini ma pa pa ku ro ni si no va nga ia pe ona fa lo mai ta u le fo va nga la fiafi fa si polo ka le ta tu wala ile nei fo ia fiafi le manava o nga wenga le ta tu tino I tell you, you want to turn the tattoo tunnel off on Tina I Mayoro. Fanga solo to Lunga Blockhouse Bay, Lingata for Lian Titi Rangi, Ya Mafanga solo to a new link, Lingata for Leo, the Tulanga Napa, Ye Kaustan, off on Tina Yaklin Eden, Ya Mafanga solo to a Henderson, Leslie Lenavanga, the fight of my face, Poloka, all in Nefo Yan Fiafi, Hugh Sparrow, Tassi Lenavanga, Yepa Pianet to Weir Vanga Lena. Ilunga lava yo le tanto wala la papa fai lo mai poloka fo vanga le nafa fai le mulo usama no si chavi di lungo le tanto wala la papa ya fa nga solo toy beach heaven manisho vanga ya o fai lo mai mole tanto tru ile nei fo vanga na fiafi mana tua tanto tula fo no fa aro jonti le sao sao et sao nga le mu ilo fa dota pe fa pe e fa fo mai ile nei fo vanga na fiafi tirasa tu ya yo sa ole le ya live happy Tina nga wang talofa tina fafte fantasy mai ropeta pele masina ya lengata foilea la veya la veya umi malor se fumruia fafte fantasy mai ya male tanto por clame ile nei

Nai fa fi fianga mo tan tau le nei a fia fia wala mo fod mana va yo ngal wenga le nga te folo ni so la to fa penona fia ngai mangal wenga le fia fi po ngal wenga le po ya fa tano fa mo ina tau no fia ngai marku ko le nei a fia fi mana tu nai tele ia le tau ma fa na to toi mai le so na na fia ka ko le nga ko fa a ve vela ngai kamanga ia unga ie lo mo le fia fi le so nga fo ia la to vanga nai la to ele ele le se to na ina na fi na la sa fia ngai mangal wenga ka koula a pulia oila ka ma fa manga yela fia fia la songa fuala to solo mero tena

Leo tu la bani tatu temile wanti luas furma tolu minuto na tanga leo ni tu la vatu e la ufamu niyanga la sofana ule wa tadu umayeta ule nevanga la fiafi umanatu la winatu li tatu ufamu niyanga na ilungo la umeli ya awale ise ya tu li tatu porklame na ye tatu fasin silanga fala witele ya peo na tadu umali tatu porklame famu niyanga maya anti ina famu niyanga ole haso fana wose tansi foyo fana ya alana misipati Via le tua ilona lofa mlona angale lei, waulia mai le iwa nei o tausanga. Alofa le tua ieto e whapopo nisi tausanga se tele tatu te mafutai. Alofa anga mai lo papa, tuila epa poe, nana me Roma misipati, anti tia ina, anti isa ma anko alama. Na yau matua ya poe junior, ma Sofia misipati, na yau tuangane ya Kenny, ma poe na yau sofoi. Ya pe mita fai upu ma fepuali. Silie ya lo faanga. O siyau kaut mada. Auntie Ina, happy 6th birthday Miss Sweetie. Face love you. Lo faanga nama ya Auntie Ina. Ya ma lo faanga mo e alana Missy Panty. Waulia ma ya ilia show. Lo wono tausanga. Ya ole tulanga na pe ona yai ya le tanto famulianga ya pe ona awida mai le nefu vanga la fiafi ma wia telelo wa so fa na mulo wa so soifua ya pe ona awida mai le tanto i meli ya ona o se atoi lo le mona ya tanto fa asili silanga fa la witele ole itaina le valu manatu tan valu na fantasi mai le sunga fa fenganga pasta poni fono ti mo le tanto por klame ya ole tutu le upenga ile lonoto Pei one ele tautua ele a fiafio a sungafua o vayaso teitasi. Ole tatu fa silisilanga le nei awane ingalo sauluminga. Ole tusi ole songa fa atasi ei male loluminga. Ole vao filfili e mawaifa lupenga o Samoa e sisifo. Tutuila mamanua o nisio tala tu o Samoa. Wala nga upu ole matafa yoi ale mataile fainga ole faa lavlave. E pei o le faa poiponga, ma liu leo su singo a inga, fe sila faa inga o polo, si I faa aloano faa langingo le kalesia, ma le teleo o le ngangana faa lolonga, e fitu se fulu taa lalo na tau, na le ofisa lava le radio Samoa I le tolu pa tolu on the Hopewell Avenue Manukau, e te mawai, mo nisi faa matalanga vala au le lua no lua ta silima I vatolu, lua no lua ta silima I vatolu pe tanga yane, I le shop at radiosamoa.co.nz te fai mayesa oka, O a tatu tusi na ile nei fuvanga ole a fiafi. Malai malu fale alili, taoto ia faangalu ele fati upa ia sausaunga ta Samoa. Ua taoto a osialo o, ae faa sino tonu le nei faa salalaunga, ialo matama faa naua malai malu fale alili, wa lala mapapa a au I au kilani. Ole a faye se tatu filo inga ili aso tua nae se furuma le tolu yuni, le itu lae tasi, faye lele tua tusi pole address fast furuma le tasi Kerry Kill Drive, Flatbush Ormiston, Manukau. A fifio mai tatu swala upule faa tasi lo tatu faa mwe moe, mole tausanga fau, fiso ta mele numero le olua lua, faa fitu iva ono, ono lua lima fitu, olua lua, faa fitu iva, ono ono, Lua lima fitu fa fitayo le te fono male lau lau o lo sainia le tanto fa sila silanga lena. Ainga seu manu ile ava male fa alo alo wala nga ise manatu ole ni ainga. Onofo mamatai ainga sa seu manu na taupule ina e fatanu ina ile masino yulai lua o lua ono. Wa fa ilo atu wa tolo ina le nei fa moe moe mo le masino tesema Aso se formula iva, lua o luono. Tanto ainga uma ono alala New Zealand, Samoa, au se talia manisi antunuu. Ua leo o le tato nofo, masao fai pei ona tala noina. Mo yulai, ae ua toloa ina, mo le masina e pei ona ta ua yante sema, mo o lo tou si la fia. Faafetai, o lo sainia le neifa salalaunga le sao le ainga, seu manu, tinaya seu manu, ana teni, Seu Manu Lafaele, Seu Manu Yoane, Wiki Lifi Yoane, Tusani Seu Manu, Vao Sea Ajong, Tia Fafetai Ajong, Tia Sione Le Tolu, Yoane Le Atawa, Fonoia Tafaonga, Famuina Pelesi,
seu manu faawila ma ongo tia talo sanga o ila tau lo senia le tato fa sile silanga epei ona yai le neivaanga ole afiafi. Ole mamalu wa matua le unite ma sina vaaya Sutton Park School ole ata oto ia upaia ma mamalu Samoa ono upaia wa umona tofi ae faa sila sila atu ili ava tele ma le faa loano e te tawai. Ole afaia le tato fono na o matua e malanga o lato walo I Samoa aso tofi sifurma le tasi ma sine odo luono ili afa ole faa ili afiafi. E faa tanu wina ili aonga e talo sanga atuai ma le anganga mawalalo. Ia tato a waifa atasi le nei fono tangata taua. Faa manuia le tua I tiute mafaiva. Olo o tau fianga yei faafi taitele, sunga li taita ya unite, ma sina vaaya mare sunga I fayaonga, olo o sainia li tatu faasila silanga lena. Faasila silanga va yei safata, ili ava male faalo alo e tatawai, e faasila silatwai yalo matama faanawa le nei nuwa va yei safata e fapea. Ole afaya li tatu maftanga masani ili aso toana inei, se fulu male tolwe yuni lua olwono, ele itu le tasi la wuli. Faya le ile lawa nu tui mga mautu atu sinu me la fali neti plaisi mangele. Fa amal mole le pa ia mal mamalu le tato maftanga. Ma nao mia lo tato awai fa atasi le tato maftanga. E tapena ilo tato fa moe moe le fai unga. Ole nei masina. Tato tatalo ili alofa mayo le tua. E momoli atu lo tato wola vai vai. Ia tato wauli atu le aso ua ato faina. Tato te filo iai. Morisi fa mtalanga fa mbole fa su temeli te teifono. Ile numero ale olwa tasi, tasi oiva, lima lua lua valu. Olwa tasi, tasi oiva, lima lua lua valu. Faafetai se ni ele lolawa fono, mafutanga va yei au kilani. Le tato faa sile silanga lena, yapi one yeli tato porklame ile neifuvanga ole a fiafi.

0: o wilo ma ai o e usonge I mulo lima la kalingi wa ila ila u si maya I lau sila sila le ma fai o nga ia no e ku sala ba uso peke sau fa fia e ko akele e ko fia ai ko kasi la vai fili fili yo
1: yo de ko nga nga nga fa ya kuai don't judge a book by its cover ye wala nga awa mula ulima Thaku for ya, we don't play with fire.
2: Shoot up, shoot up. Sao mole au loko reanga. Yo sao mole au fai kakala. Oi sao mole au wali ilea uo oma pini fo yo le kawa leanga. Mole au langa langa maa. Male au kui pakua. Ka ua kui le au wali inga. So le se koe o mai kasiala.
0: Polo wo fe ai A ole fili fo I lea waka uma fai E kiri a wae I ke lima fai Ole ka alonga wa umasangi ai Se fa alongo longo I makai Waka mama kukua

0: luasa for law jari tulai ono fa fi fiago the time out ale radio sambo ma fa talo fa twai ma tanto for glami pa o mala mala malo the time out tanto ma futa ni for time follow on the facebook ma the youtube ro sambo le ga tele fa for mile tasi ni ma tolu a boy au kilo ne ma le fm 106.1 sambo good morning malo la versi for mori ele ne for time fou on enough feel of avaya tu ole ua party if you feel la langi anto Olele ua mani le mai a Iran ma America ya ese fenga inga o fi le mu so e tele vai nga lo ti ti lo mo fa lo longo e fa e masal po nei or the next 2 days e ole a fa a mau tu mai e a o te lo tala fi fi a o te lo mena tupu na mani le lo atu e lo fi le mu a ma kalong pa umar ka ko ping sing ina lo so telephone ba nga le lo fi fi mai nei tu lang yo ka ko ye a
1: pe yo le fa tsalang le na fo i ole sa a fa ale fo i le finanga lo Kelly Eckhold o yo le chief economist le Wisbeck. Atonu o se tūlanga le leile o le anga i ai. Ia tātou e mai se lawa fo i le mai tau atu le tau le pengsingi matua u e le nei vai taimi. So o leila o lo i ai le tau mata matenga fo i lele po le expectation le tau lava o na toi o o lkau o lkako pengsingi ma le sua o e tauntoe pa ui fo i lalo i le tolu tā laki e po o lalo i fo fo i. Pe a i se taimi o lumanai. Ona pe afofo ia i ole ua amata ona ilo atu fo ia ma va alonglongo lalulangi mai mo atu tātou ile tūnanga solonga le ole ua amata ona ia ia le osinga whianga inga le ile vao Amerika ma Iran
0: so la matamata malau ti tilo i pampensina na nafi tele lo lto pitanu be ar matu pitanu lau ti tilo tango fiena ia 293 octane 91 ole ibatasiri na tango fiena sa ili pe ar no saunele tae opasi malipamule i Manukau, Luai Vatasi, Tongo Fiona Pensino, yai. Still, ya, we allow Lautitilo, Lai Tongota, Walayon Tongo Fi, Lango Masina and Tatune, Olesaka Congo for Gorkala, Ma Losefulu, Gorkala, Mosefulu, Alela Utatu Titilone, what Tongo Field Terminate, therefore to Masino Tatune, but still, Lawa Wavai, Olai Tongota, Pumpins, Eel Pensini, Terminate. So, Tedo for all of Titilan to Babai, Ale, Oliver Awal, Panamia, Male, Minister to Penny. Do the right thing. Or do not submit it. Tell it like what for you to do. Not fun.
1: Yeah. Emana yele sau noa fo ilele le sungal pan mia ona na sau noa tu usa o lavanga ai company yela tu te fata wina mai le swa u ya mai se opengi singi ya maliki so fo ina ia mauti noa o laela tu te langona ina lele ya le a fo ge le malele nga fo ile mal pan mia ina ia faia le mea tonu mo tangata u mala va fo inga i afa apelo u pa u mai le pengi singi mai fa fo ma o tu fa fo si ala va fo ile mea sa ia i mal tu nga sama saniai ele ka kaula onga ko yegi kau kaunga ka man kau ma walulunga ol pensini etsa tau ona laung tsia u mala va foitanga tsa uma ia mapengi fiki ka ka uma ile fo itsulanga le lei ole ayai e u ila va olona manatsu mala na ia fo iva va ai mamao pe amalelu ele tolu va ya so fo ile ona ilo ole oni swinga atu atu ia ai olana fa ma mafala va ole o sa no atu sa o ai ila tso ia la tso te fa tsa wina ia pengi singi kai pe ila fa tsa tsa inga la va fo io pampeng singi ya ile ne vaita
0: yeah so ala tatu titilo wa te lo ole a to tonga ole diolen sai ni america ma iran ole ta ma fai on a to to ye vaing ile a po se asol nei po ste mo nei aso po la so tai hao ye po se asol nei po yaso foi le on a famo twin le for the power of sido la fa pepe lungo il vaing ale for how long po ale umi ole ai foi le mali nga tano sia Or the Tulanga Lerol, I for little while, no titula to one. Olevang, Ole Diolemana, or Irania, America Shiny, Ole One Toy, Osafai Israel, Eluia, Lebanon, Levang or Hezbollah. But looks like Elo Manolo Israel, Ile, Pomino, or Lebanon, in Tulangolo, yea. So Jeloala, Pounalvang, or Titilo, Le Manonga, Iran. Obaying a umal peace deal. Elevela mal I want it to it goes for inga Israel ya Lebanon. Ya kailo ya. Ala tato ba pai pia tarsia. I fa ka yemon ngi kain.
1: Ya mas lawa fo yo langa si ola to wa penga fa anu kilia. Lo si fo lena va inga o matu ai a fa malusia fo yo Palestine America. Ina ia ta ofia ma won yo la to fa ta nu.
0: Ya sa le tato tala no le tele o chinu fa fo ma va inga lo anga ela to fo fanga pro tania. Olo jaba ba ya tu po se time yo le ba tsa sanga fo e alo ia yon fa tu la fo ina le le tsa fa da fa tsa ina tsa mai ti e la lo i fo se fulon tsa sanga e le fa nga ina social media SMA na le WhatsApp Malaysia na Malaysia social media but o telo ba nga Instagram mai si bang o le la nga importante fa tu la fo ina ya le mo fa tsa fa nga ina e tsa mai ti la lo se fulon tsa sanga
1: manatsona le sunga ya kur stama o le pale mia o peletania le time le nei ma ola na ia famsalanga o se filfilinga tau a tele mas filfilinga tonu lea ua faya ia mole pui pui alava fo io tamaiti e mai se lava la inisio vaenga o penga tafai langi e le te tau ona excess tamaiti e mai se lava ia i la loifoles fulono tau sanga e mai tau ato o lea e latou te au maia ia Australia wa manatua fo ilau Australia le luafe lusu lima latou ia lena mo o latunu lena mo mua lava fo ia ona fatauna uina le tapu lea mo tamaiti la loifoles lima tau sanga Nisila yo vaenga o lena faasai na foi lea o na accesse tamaiti beila o le TikTok, o le Instagram, Facebook, male YouTube. Beo nisina vaenga o lea ua au mai. Ta ua tele mo tamaiti o le lelei foi la o na o lea sa faatala noa. Faatala noa lava foi maatua e iei lava la foi nei maatua foi ia. Ua o lato utale eina valu sultolu pasene maatua o lea ua o lato lango lango ina foi. Ma lato iyo eina lea faaina ma lea afianga o tamaiti ile social media ivas full pasene walato ulango lango ina tele lava le fofanga le tsonu lava foi o peletania lato ye ye ai mai se onna ole tilo tilo le afiango ta mai tile tu ta ole mafaufau mental health ole isi ole over kai me pupula ita mai ti ile screen foi le ile makamakanga la o me nge ilungo penga failangi ole isi foi ole afiango ta mai ti mai harmful contents foi ye ele sa ta ona o ye ile lato wilo ile ta online safety risks o nisina vaenga iyo eina e matua ia e oo foi faya onga o lena consult u malava foi I to tono peritania ia e tusai foi ole fuafuanga le olo o watapena ia amai foi ma le leo tamaiti zato utala no foi le vaya sunse ima vaya su foi I le leo tamaiti ia olea foi fata awa ina I le iyo e tamaiti e se leo ngai ya lato o social media mai se lava foi fia fianga but o la foi lato te iyo e Ilo lato wa faina ilungo vaenga ele tatau foi ona o ye ilo lato ilo so o se tulanga le leite mana ya foi ya feutana inga ma fa tal tal no anga ya mo saunga le motamaiti
0: ole tal tulunga onisio psychologist ma researchers ele baba ya foi le ele se proof e a foi e work ele tulanga ye le ban on le social media mo tamaiti la loi fos pro noto sanga foi le a be on to pena ye ya ya portani because our study already if I want to sing and chat to in fact to la for night yeah le for it too long for le on a telephone easy buying a for the bill the routers my see buying a lamp fight on tunnel london it's a for the land of our line on it for buying on the media yeah and fire for it to meet you on a for the side step yeah very creative for the muffle forward after some way there yeah super poor and then I open my this time before then but tell us here we are all about you know for the lemon letter to know matua and they are fine that to meet you well disciplined or the wing of the town of Foilele and Makua e Lorele Lanto, a most I matua. Ole Bangale Town Ayo, Oye, or Bangale Kyo, Yayong, Loleke, and go for sitting room on Loik Monaki, and they show McDonald Baku. I mean, or Matuana, or in a lane, I ran to find out. Yea, most I find out for Foilele. But for my boy, only a fine and to eat to Langaya Walangaya Layona. Oh, if you fang out to know Yabang, Lambon Bowin and Tello or Susangamari Potter of I. Get there, you're not fine on to my dinner for Swan to some.
1: Tele la fainga o lato ia e sa o lele lava fo ia wa mana tua e ma fai ona fainga le online e ma fai lava fo ona fainga ni se tu langa fo ia e au noa male access ino online platforms so talo siala ia fo ile tilo tilo se toa ia ipo lea fo ile ta wamo ia e maise fo ia wa o tato o lea fo ua pasi ele fai taunga mua mua o lea fo itu la fono mo tato ia ni usila ne ia se itul tulimata ipo feo le anga ia o a fo ini tu ele le mo montamit.
0: So bonu sila la yele yo onu sila tulang ole ban ole social media montamiti la los furona to sanga ai per e monia ole na tara ta one del tai ole tajunga ole the children's commissioner e involved to my team yese leo to my team to penani sila mone for tulang state lo ma ka sia ia tele po sana nga mone fa na ala le to los ful barbi no to jor chalo le tula e fitur to to mar with sa mon atar ba bai e kiwi saver providers pona le umbe kan fa kar kar yele kar sa kar ka ka umba ga e kala lang kiwi saver
1: yeah
0: pe mai fa fa mai le puri ala ba sila sila e le ma to si ba good morning.

0: 风啊 ，My More My Beer in the Radio Samoa，
1: 咦哈！
2: Sefa, Maria le tano nei chai mana chai. Ona bai gala tamai nei le tala ha le tau le anta tu amata mai samoa nei foi chai. Fo, ma bai jolo pa uti munga samoa nei bai gala chai. Lo se furo le ma fan fan le samoa te ana balu samoa. Ele nei bai gala chai. We got a tau samoa le so le fa solo na awa o pa uti mu. Ele te le bai gala samoa le so. Lo se furo ma le balu degree Celsius le mo nunga na le velo le samoa. Ele nei so lua lua se furo ma lima e lona maualalo. I want to go to the house and tell my son about the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the Lengata America Samoa for Benafoy Samoa on Facebook, Mari YouTube or Samoa, Manfa for my FM 106.1. Samoa Malo Lovers with Form Ria in an A4 Italian foe. Il Telewang on Usila Male Tulago Il Tau, Il in A4 Yaso Fatalo for the Malo Legend or Lampa, also Sabango Motu South Malo, see Form Ria. Pasolo ina awa ola ngene leri tau wana kas furu marunga na malu lu Pasolo ina awa o Pa u timu langi le leri nisho teimina fia fia na nei I Westport furu fana marunga na malu lu Langi le leri tau tila wanga o timaru Awa o nisho teimis furu tasi marunga na malu lu Neso iwa na marunga na malu lu Queenstown Pasolo ina awa o pa u timu nisho teimina fia fia na nei Pasolo langi le leri tau o maru Se furu marunga na malu lu Se furu tolu marunga na malu lu in Nelson Awa awa pa unai wanga mama ni so time lang le foi ini so time le so sputasi mo ngora manu lui kai kora pa unai wanga mama lang le daily tau le foi yaso ma ne lang le daily tau in meka ko sputasi mo ngora manu lui le so grey mouth so tolu mo ngora manu lui le so lang le daily tau awa ni so time e le baba ya tu alexandra pa solo in awa lang le foi tau le so iva mo ngora manu lui le foi yaso blenem Awa awa pa unai wangarang de leil tau le so sputasi marunga na maru lu The Needin Langi de leil tau mo o tau le so sputu marunga na maru lu Mane ayokara estete good morning Maro lava sui fua maru yere nei tai hao Pasolo na langi de leil tau mo o tau le so yangi maria marisa vidi mai sau tesi sifo Pasolo na langi mai matu sa sa aini so taimela la wauni Sputu marunga na maru lu fa mawina Mokala estete le so Tele da vai gormo tu I saute ta tu se mai mo tu I matu le pi to la vono gormo tu I matu kai tia fa solo in a pa uti mo ni so taimi alangi le lei fo I le awa uli mana fa fa na nes fo ro mo ro gormo maru fo ma wina mo kai tia e le nei fo ya so la mo morning tonic good morning ma lo se fo mo ni pa angal tara pa kalame so se vai nga o le mo morning tonic pa una wanga mama ni so taimi langi le lei le awa uli mana fa fa na nei angi mari mo sabini mai saute fa solo langi mai matu si si fo Ini so time la fiafia na nice for the normal one about room for fama winner or winning tone in this song. El baba tu fangare, pa uti muni so time lang le lace full one about one about lu ne for yaso, se full mo le ono ma lu ne ma lu I tauranga. Pa uti mu ini so time le so lang le lace for la fiafia na nice full normal one about ma lu I taupo, fa so pa uti mu ma ma fati mu ni so time mo watu ma ma fonati mu la wauli lang le Afia fia na nesi fulu ma rungona ma ru lu te ro bang oro to ru fa so rompa uti mo ni so taimi nang le le fia fia na nesi fulu toru ma rungona ma ru lu e le te ro bang o Palmerston North fa so lo ina fa o uti mo nang le le tau le o uli ma le fia fia na nesi fulu fa ma rungona ma ru lu le so fu lima ma rungona ma ru lu fa ma wina mo ni Plymouth le so e a wa o lang le le tau le nei fo yasos fu fa ma rungona ma ru lu nei pia so lo pa uti mo nang le le fo ina fia fia na nei is fu tasi ma rungona ma ru lu Masterton Pa uti mo langi le leil tau le fiafia na nei le bins fu fa mo rongo le malu lu. Pa solo langi le leil tau mo tau le nei fu yaso Hastings. E pa uti mo langi le leil fiafia na nei fu tasi mo rongo le malu lu le nei fu yaso Gisborne. Pa uti mo ile so pa solo na awao ile fiafia na nei fu rongo mo rongo le malu lu. Kiri kiri roa Hamilton malo se fu mo rongo le nei tau. Pa uti mo langi le leil tau le fiafia na nei fu lima mo rongo le malu lu fa mo wina mo kiri kiri roa nes. Sama kima kaura wa ukilani no fanga fasa langa rwede sa moele imala malama mafa fosor kofi fe wa ki alifiku wa nis Futolu wala ili malu ulu ni neva angone tae on tu mawi ngone tau le so Pa u timu ma mafa timu ngone shio taimi ni chui si sifo au kilani fasa ono langi lei ni shio taimi Sifulu ono maunu ngone maru ulu fa ma wina mo au kilani ili so tae hape au hira langi lei tau tusa leile maru lua nema tae osu fuluono ilona maua lua fasolo ina awa olang de leile stofi awa olang de leile spureile mana stona ipa utimu le sa awa olang de leile so fuore nava yaso o lumana yantu Fabongo omana utu ina maila wa tau nei fo itaimi ole tae aone tau tua moa rei de sa moa ina wase fulu male afono wate anele tu lai fitu malo la vrsi fua fata lo foi paanga le tata buka lamme fto amfano fata si mai ire nei fo itaimi ole tae aone malo la vrsi fua maruia ya lele mono motu isau te o te baba ia tu ia ia le vango miti le ua record foi le amsaro pele saunga le mupo le mena mo waini si o tu langa ile saunga le mupo le fonga to mafo le tino motu isau te a kanmarmana
1: yo e tawai ole tu langa leo leo lo mai tau watu fo iai ona o tūlanga fo ilava mai i le food safety tātou nei niusila leo lo o mai tau inai e iei nei vaenga fo ia o leo watoe tau le recall o lona winga e leo saunga le mu e leo saunga le mu mo le tau mafa kai peilao e iei tu ai ngā moa fo ia ka o le chicken tikka masala with rice o nisi na vaenga fo ia e luako le wa umanga fa aipu mai pe fa a pusa fo ilia e te tonu so e to atolu la ia supermarkets for ia mai le South Island o lo mai tawina o leo lo o iai ia vaenga ia ma o lo fautuaina la pe a faapela na e faatawina mai I New World I Greymouth New World Rolston and Pack and Save Rekatan o nisina vaenga o fale o loa ia e te taula ona toe tangtanga ile lei lava fo iai deli butter chicken and rice butter chicken deli made o vaenga ia o leo olo o wafaalawi loa e te taula lava fo ia ona e mata I tuwina a faapena e fatau mai I fale o loa ia o lona winga te tau ona e toi faau o le leia ia mauki ngoa e ke koe wala au ia le fale o loa ia mafaai loa ona e faisi te leo vaenga e le saonga le mu mo le fongata o mafa o leo lo o iai I le lisi lea mo tatou e o lava fo I le warehouse o lo mai tau wina e leo olo iai nei vaenga fo I e mese lava I le tu tau I moa o mea ai olo iai moa sweet and sour cooking sauce le nā fo I olo iai le saunga le mu fo I mo le fonga tau mafa Pam's brand butter chicken I e kele vaenga olo mai tau ina I le taimi le nei o lea la olo fautua I na lava fo I le malo la tunu u e mese la tau le South Island I na I au tangia lea fo I vaenga mo le saunga le mu
2: iai vaenga fo I le e tu ina mai I want to find out in the town of Stay at Tau, your honor, only one Manunga for Lele in the Yafa, in the Sui Four. A little longer, Yaya, at Mafai, so more Tato Motu Souta, or too far from Malay Tao. Yeah, or too few if I come back, Wanga, Tao Mafolo, come back with Kikayo, you're too longer now, Yaya For Fogan Malo, Molato, we are my Tammy Fantatel, Molato, rough sleepers, homeless, Malato, for Lele. Did you not return to Nungon? Public health experts. It's a little final to we be a man or to langa or you move on orders for them. They are very much younger. For Marciana Besina Lato. So all the facility lama to langa ye for Pelante will lose to eat and a tea. If I don't know, or the Lamina, ye put me on. Fasala ni fasala nga foilele e na vea la to be o inga lako criminal records foilele o tasi na polenga ni so health public health experts but maul pokana me
1: wa fo foilele ia I le taimile nei e ai tamaiti e ai lava foitanga ta o le ua le ai ni no fanga no no fai se full fata usanga o isi ila lo I fo le full fata usanga o le popolenga la le na o le ole ai ai foile pe a fata no winal fo fanga le na wa mana tu fo Ale lua fetala e tolu masina le fale pui pui fo ile le fo fangalo yai ole polenga lana fa pe feta maiti already vulnerable community pota maiti mata maiti fo ia tala vo o la wa yai le tulanga pangatia le a ola inga file move on order le lo no winga o ko akele yo la wol fal pui pui o ta maiti ala aiti ya e mai se fo yo ta maiti o le vaenga tu plan tala vo pe o polenga na o le o yai le public health la to ia pe atilo tilo mamata I tūwhoi. Ia ila kou iau lo o mawai lungo a wala, le aini mena no fwai, ia maisi o laimo moe solo.
2: Nisa wai ngali maa li poti fwelele, la o titi la fwelele, to te leo nai whanau nei, le o lo o moe solo ma ale le leile me tau si ei lanto, e maa fua mai tonu o le mea na whanau mai lanto, o po o tonu aing so ila wau ti tiro te leia lu tau mo tatou fo I ele tulanga lewa a ola malita mai titi ala e le leile loto I fale ia male anu fale o le mea lai tau si ai ia ma ma reisi aplo na o langa fo ilele o te loe tupu e alta maititi e manuia lo na o langa ma ma ngai ise lumana I le lei o le wingo na tala fo ilele o te loa a le leia ma tua le tau singo na I fana e te tupu mai fo I fana e manuia ma ma ustai ia ma ngai I tulanga le lei mo lumana ia pe ona vanga na no ma wa li po ti po le fa mo tau fo mo ta cho
1: o le winga na fo ile o le la cho u tilo tilo ona ye ngai ka mai ki already in that difficult whatever o nga ye ngai ka mai ki lo langa pangatia ia ai a to fa o popo la le tu langa fa ape ye ku sala va fo a avela ma tu o ta mai ti o ai o le angu fo mangeita mai ti o ye le ava ai ta mai ti pe o le tele na o le faina o lo o ye fo ile le tilo tilo tu la fo no le o lo tau fa o fi mai le ma
2: ia sa le a ia le le but if we start to team man na yore nei tai hao fa mole mole wa maru ru ru tai hao fa ya ma fa le pti ol kai hao ki fo le ma di di la to ya ma se ta to lo o fa pena na fi tai tunga chu te manga duang ore ni fo kai ma ru ru fa le pki
1: ni o e
2: a ko ore le ya le mo na kai fa me fa nga duang fi fi fo ya ya se fa se ko pki ma ya fa mole mole
1: ko fe ma na yo le tai hao
2: fa fi fi ma nga fo ya po ikin se fa ve la la ko sa bo mala ko o fa fenga ruen e wa le ope ma ka mo buli e ka ma fa la ko ko sa mo o fa pe wa na ingo mo ko fer va nga le pala ko a de e ngo ko sa mo ar ka ma nga
1: va ka mo le va ka mo le va ya nga ka mai fangu fo nga ka na le ma fa ya nga ave pe a ka o ya so la lo ma tu ol fang vai vela a ya le ka ka ko ser mo nge nga vai ka a ya ko le ko ya ko ko sa mo ya nga fi wala ya ngo ngo lo nge la ku ko fe yo le ala e fai fai ma li ya ko lo ko sa mo
2: a sa o a le le o ne le o le no fa lo ngo e ta lo le o ni si lo la tu ta lo mo mo na so ka a pa nga so le po lo la nge so ka e ta lo mala awa Iran e manga yo le e a makanonga sangile le dio le ole peace on filem aka alolo malako good timing ah vale so alo duty lo ya pe mafai ona marmalo ya la unisilo yeah, Iran. Well, New Zealand, I'm talking about the two long of Barulima. In Fangas along our long. Iran, too long of those food. So they're not pinging it, cool on those food. But too long of Barulima. Kalusia ya.
1: Kalusia sia ka ko a.
2: Me ando falong long wa tu I records ole old white DC World Cup in Tatu ne. Ko sa umal le ya ta long la to pool. Ele me se malo. Ai nga kusa. Be ya ko du e kusa. Kusa la fa po po kusa ko. Wa kasir malo. Kalusia ya so ne a.
1: Ya, ta lusia.
2: So ole pe o jelol tasila wa uli. Tenero pe free TV One Elf screening all the talong ala ni sina ya mo na to mun mun soka wala nga ka ko kalong soka ya to tele fo la to fi fi soka la to ya so ta po I fo ka ko all white po la mala tu talong o fa long ka long Spain len ta le Malaysia au ngir ka ya so o fa pe ali Spain le ole wa le nga ka make make ar ka singa au e pe ki o so la ngi Malaysia pe ana pe ki ki la ko pe ku sa e mala au pe Oh, la semba wala ro kula wala wala ka pingi mas pingi kaya osa.
1: Cabo Verde.
2: Ia, ia. Wala ka fe fe eri.
1: Ne isi si koa.
2: E fai ka kafo eri ia. Tu langa talo ngari lai. Ia, ma ina awa oskari. Ia denga maro laka alo ngangas. E dua lako ai le. Ai ala au lenga laka. Maga ia la lua le.
1: Nana
2: ia. Soka roos. Hehehe. Malo oskari ia.
1: Yes.
2: Mata no fatu le tenu ala na papa aso sma inga oskari. Nei tai au. Ia, mano la versi fua manu ia.
1: Must be a season for Australia,
2: must be, yeah, yeah. Yes, it comes from my. Yeah, more so can I'm my scar long up. I'll look up. Coffee, if I could cut. Walk up like my foot. It's a more sanga, Joa. Caroya, Australia, New Zealand, South Africa, Argentina. Yeah, my see our long arm. Ole, Rakesh na dulenta alolita a talanolita pokala mel basona tatu nei o baba ya tul tulango ye yo tele yo le lango lango ethnic community sile ele tulango ye le ye le fasia mai fo yo la tanga venga pore ile o leo kom sino leo leo mai si ba ile veio ye masui tau bambo on the Labour Party am.
1: O le leo lango lango ina fo ile ele to atele o community stava to la to uia ia ese ese umai to tono nei New Zealand. Ona o le tulanga fo isanga lue ai ia lea fo I a le sunga yana I jui to tono mtanga lue ngā leo leo a wai pe mai tau atu sanga lue le Ethnic Ewing and Communities Relationship Manager e tele lalo nai loa I le vaenga fo ile atau I le vai fafo ia maloto I fale o communities ese ese to tono le Pasifika le lai pe o nisio vaenga sanga lue ai ethnic communities, migrant communities, faith groups, community leaders, Maori and Iwi groups, o isi la I olto o tele lalea, le olo o lango lango ina, I ele tu lai mai o le suile I to tono le vaenga a le pati a le leipa. Ma e mai tau ina lai le lona sfultolu ai olona ngoa, fo ilea olona suafa I tono le lisi a le leipa. E ongo maua so na vanoa, fo ilea I to tono le fainga maro, pe a fa a pe tu lai mai le leipa, but o tu langa ia o le olo o lango lango ina I ele to o tele. Ona ole a le le yele representation o le Pasifika ia ma communities SS uma I tono le palemene pe afa apela nga I kula I mele le pa
2: ai sa le a e a le le fa mai a ki anemika a la uma lo le chiefs il kok samo by the final is only the final best arm.
1: Yes.
2: She's my hurricanes. I'm Guama. We are not a final game. So, coffee fee. Yeah, the late come find Mike. Come find Mike.
1: If I'm a villa like Cocosam, we'll get you fine.
2: Losu ma luo tere tola fitu le fafonga le porka lave manu le tae alwere sa boa lona sifunu ono nei oso union tana fonongo le luafi losu ma leono a mai fawe fianga man pedina tia fauna so ma fafonga le tae alwere porka lave manu le tae nia think a minute ma losu fua

0: Pobrega swa na bola so luar na isi fluono ya ya so uni o le telefoni na matala mo ai pe ma fa na fa nga ina mo mo le se fa mo le ngo se tasi fa mo na tulo na se fa na ndi ya so tolu fitu fitu tasi lima iva tolu lo mo fa na nol tanto i meli
1: on air at radiosamoa.co.nz
0: e ma fa fa na fa nga al tanto Facebook mari YouTube ro le samo e fili fili ya o e po fa ka na ba ve no me lo fa mo le ngo le ta ya ta do telefoni le ta ya fa ka lo fa la ya te fa la fani
2: Pakau elahi matawai, faftai tele le matawai ma lua sua tau ma vaai lua, stengi o Natasha. Fafkai lawa mule avanoa, ole asul nei, ia famnatu aile lua sfutotau sang ole lile o me lu, wati mai la fioanga le isam fale, ma fale launiu. Afai wae ala ngei kaimi, ia ole asul ngei wa ko ailo lua sfukorkau sanga. Ia manguia kele lo lua sfukorkau sanga, Me lu faftai mo mea uma tau singa e Lucio Tama o Sammy Robert. Ia ere ngata ili olka ko ainga koa ma ko kea lof kele mo oe alo faanga o ainga mai Samoa e mai senge ingusila. Ai sile e alo faanga lo unena leo fi alo fani male faanau. Yone anga mango kiki. Faftai ta vai mana tau sa mangu ya lo kiuke.
0: Tai nama fi alo fani mani e fori nei tae au. Tene lo bisi famani anga ilo pitoa. Nga man mana.
1: Ai le iyo mai se famani anga

0: puluh sang sanga. Jadi faham dia leh tu ayam lo wala sebuah itu angal ya awak tu angal lotu ya ma usai ma tua asilio na usai dia tua ma lo fai dia tua ya walau fa angal mai tu tinale itu ngole awala ya lu ngalu yang fasai.
1: Tai lava, tai mori fo le nei tai help. Wa fo ngam bai ta fo ni ngam dau le tai ngam ban ban. Ya. Okay, lele na na to shakitashi te ways fo ni nga pa u ya ta u le ai lungo le Facebook, le ai lungo le YouTube, le ai lungo le email. Ya mal ta te fo na ta bal au na le tai help. Ya lele, ole a ta pese, ol pese fa mori to le pulenga mal fenga venga ro de samo. Ya mal ta bukla me mal tai o to was fa na. Ya swa.
2: Yeah, and your tello to us is so full and happy, happy birthday.
1: Don't go so far. Goodbye.

0: Joyce full farm binu jolo jolo talo le jula balu fa jalo fa ya poli mala fenga wenga le tano ne fo ita ya fo le iba jalo ila to falo lo anga manga ya la ko special sana fa ngasa wa a fe ne fa tau so la e man ne ya la vana ne fo ita mo to sanga ta tu ya Joyce full farm binu jolo balu taro jalo me sabo ka jalo balu e le tai on ne a be ya to va ya to ila sa fa na una sen ma na po a malfa moy moy fa anu nel tai au tene lo po moy follow pitu fa mon mon ya ngal ban na mal ka ko imedi ya
1: ya ole fa manu yang le na mai ya anti ina fa manu yang ole so fa na o se tasi fo yo le fa na o ya alana misi pati vi ele tu ele na lo fa malona ngale le wa le mai le iva ne yo tau sanga lo fa le tu ye to fa o popo ni si tau sanga e tele tato se mafutai alo fa anga mai lo papa Tuila epa poe, manana me Roma misipati, anti tia ina, anti isa ma uncle alama, na yo matua ya boy junior, ma Sophia misipati, na yo tuangana ya Kenny ma poe, ma na yo uso foe ya pe mita, fai upu, ma fepuali, ai silele lofo si your godmother, anti ina, happy 9th birthday, Miss Sweet Face, love you, yo lufa angana ma ya anti ina, mo alana misipati.
0: Yeah, wale, ma fa na wina tu time ta na fam ne ngas fa na ya on olen to no mail email ya na po a mal fa moy moy la unil ta ya ya le la fuka amba wala ta ro kala me ol men na fa la tu ne time fa mon mole ya ala na mon yelo I ba tu sanga ne ya so a ma lo fa ta le tu no ne fo ta ya fo ma lo nei ma tu o ma lo lo ne ba ta wol tu sanga ba ta tu ya ya fa ma lo nei ma tu le fa la mon tu wol tu ti fa ta ma ta pe nai ne fa na wol ta ya se ale le yau ta pe nanga e fie fie fol ta mamal tainil ta yau alu le au
1: yes no lon sai ma tu
0: aya fo ya fang fang ma di a wo ke so nga fa be be si fo ka o ko mo ki u mo fo la so le se me au nga ko mo ki lo so nga fa be be si o ka ya wa ya wala no to me lo ta si le ba en nga no ma wo ni so so nga na fain Ole tapena ina ole tama malteine a ile aonga e a matatu ni fale e a matala ina tapena nga a matua fo ilea alanga a soonga fawe vesi ilo e matua tama itile tae au upset mal mafo fo ole tama malteine olong wingala e lao kwa iau kaulang maita wina lao suman faya onga tama iti e watu lae wako fie fie fo ile aonga a ona tama iti fo ile watu lae le o seki lele ili mafo fo e alanga e mafu watu na fale
1: right
0: ka ole aonga la tama malteine e a mata tu fale ya lu ole tama mal chaine la o ma kwa fia fia la kula o ai le mas fa ku vesi ol po kwa
1: tele vai nga fa pena ma tsa wina nei tsa ma tsia o nga le nga tsa la fo ile ke mile le kaya o pe fa pengi la wa ai ma ingi le kaya le a fa ya wa ova wale wale ka o fio fitato o ni se tu langa fo ie o tu langa la va fo ie tu tonu o ai nga a fa pe ole ve vesi ya ma tu tu tonu le ai e fa penga o nga va ai a winga o tsa ma tsi wa sui fo yo la to winga ile aso ma le aso pa tu aso e su ela nei tsa ma tsi ie fa pe mai o la langa misa o la mo fa longu lai misa sa a so se mela vai tu pute so no le fale e a faina la vale to atele ona ita mai ti fo ia very sensitive children le anga ia tu ile a onga ia ona mai ta wina le winga fa pena ai mai se lava fo ila i tai mele tai au so e ke le fo ta so pisola au ma tu ile ta ma fai fo ile pui pui ala va nai fa nau ina ia sa onga le mu pe ala to le tu langa fa le ma fa fa fo ile ia a wala la to anga ai ile a onga mai to yang ai mai fale
0: e pe yo le winga na alfa ta langa fo le e a matala au ngal tamba mal teine a matatu le fale e a wa a le leiloa a fie fie tamba mal teine le fale a le ialu o la onga e watu poila e o la onga e a la e matua e look forward po le tele o me o la awa o ina ye tono putua o sa tatal no ne il tae au le tele rough sleepers ma homeless for ine o le mo wait ia tupulanga sfu fa sfu lima o tamaiti ne wa lai on na o le tulang ona na mafua mai e tono ai ngana ola mai lato so ole ole le sona te le ar na mau te lo lu tau na mo tato ma tu fo le le a tam fa ia ve ota tu ai o se no fuanga e ola mai nei fa na e fia fia ma ma ti na e la tu lu mana ile le a ona ma tu ai fo le ola tu e lo le ia nei fa na e le ai ole ai nga ole ole me si di le mo la tu a they find peace e ai le le nganga ole ole ai nga fie fie ele me lai ola mai nei fa na
1: Ole se singala na ole nei vai tau fo fo iwa tatu yei mal tau tau fo mal nei lalo langi. Ya wa fo fo wi ya so lai sa mo e o mal tamili nei. Ele se homeless sa mo so se ta mai titi o tanga ta matua. Ona e o nga ma kukua ma fai a nga ola e ngo fo fo i ma matua. Le to atelo tatu ai ole se singala na ole lalo langi ole wa yei ia tatu fo ia mai se fa na ole nei fo i lalo langi mal nei tu langi wa tatu yei. Ona pe a se full values full iwa los full ia wa mana tu tau nga alu. So eso na ia vaenga foile se fale no foaima but o ina foila ia ema faia ila ona tula ina tula nga fa ape pe fa ape la vaile of so tsa ema matu ile ta ma fai foile ia tau sia le pe ma so so ani ia
0: yeah so a tana no poka la me matu re nei tai a o se mele le telele a ola mai na yo tu wala mani ma tu fa na a la ela tu te lo to tonu le ainga la e ema wala tu le fie fie Ya ma manu ya nei fa na mo lu na ya all nei fa fangu na mo ta to ma tu le tai au fa mo le moli se fa mangi fi ala sa sar nga ma la pol ka mai ki nge ya lu pol ka ma mar ke nge la ngo bo le se fi fi lo na lotol nei tai au ma ka penga le me ai nei ta mai ti fa mo le moli
1: ya ka fi fi le ta ma fa va tu nei ta mai ti au we came here wa ma lu lu so e ni da la le ma fa na fa na le ol ti no ta mai ti ti pe ala le fo ile le la na ai
0: ya a sa le ya le le ta mam chaine uska ile ko ma ko mo ko angale onga fa mol mol a kuria ko a ave ole onga you are supposed to be at school I lol to what to oil to mamalo tina la kale au ala ka fa fa sol
1: yes
0: ala ngo bingala o mo fo ile au yang ala ka fa sol ala me mo
1: Na fule le alfa inga le lunga ile a onga maululunga. Ya wa te lau taimi wa ia kule au wala o lai fefe o aifum toni nga onga au taimi ya wa tau nei tonu o potu aho.
0: Sa ale, sa nei wanga na o titi loi le tato le fefe le tato sumpal taia ong sa mai. Ko kikia on kako. Ong sa ka ong nai matua wako kere ong nai makua e fefe fari sumpal kaya. Ya ong sa mai ko kikia fari kako. Pa maras tino ai wobab la kiki mai. Wobab la kiki mai. Oh, did you learn to fight to sing? Ole oa maltama o ainga la tau e tele la tau o e tono New Zealand. Ia pole vanga pole lau milion ea. Tu sa tu fatasi uma la tau wealth. Ia pole la tau oa lo iai. Ke le alko pe New Zealand e se lau dosuru iwa bilion. Allah, sole ae. E ke le ari le tu lango ea kanga bilion e kong New Zealand.
1: Ma le fase fulu tau sanga talu aisa ile lima biliona. Ae o mai le lua afe lusulon wa se lau lua sulu iwa bilionga. Ole makua ke le lava foi ia ole nei jampo le sitanga ole o lo o ua iai. Ae afua lava la iai, iai lava lava la ila tau foi e wa leva lava ona mautinoa o lasa iai lunga le lisi foi la lea. Ao le mai tau atul taimile nei, wa kele le au vae nga foi e le au fau. Wa se fulu iwa pe afua iai ile foi numera lea laia la yuna tula imai foi la. Ole sfulu iwa la nga le ufa popo e la to ule se fulu tesima lusu lua biliona. Le la ua makua ike lea ile foi numero alo no inga. Ole ala vai tele le au tamau a inga. Fu ia male au mau o te tono ni sila.
0: O fa mamonga i e fa mamonga i National Business Review NBR New Zealand. E la to te fa mamonga i e rich list. Ia po le lisi o la to fu ile le e tele le tamau a inga a milionea. E ma bilionea. Sore fa pe au lengi bilionea ko o New Zealand. Lo kiki lo kori ai. Lo sfulu ongo. Ku so le fisi tia mal sfulu valu sa iai. So le. Ai. Hello, hello, hello. Ko ke la ni lau. Ele ki ari a fa kulil capital gains tax ale.
1: Ele ki mai. E ho ya ko ele ke ke ke mai.
0: Ai ki va mai kam mai ari ko ke no kam mai ele shirin ke ke. I ni jo bu fa ngo ele le ai. Sa ai sa le le.
1: O ni sila va nga fo i ole pe associate ile au va nga la mau o ia. Pe la major exporters pe va nga le zuru. Tallies main freight. Ia aluange ile va nga tau te konolosi ole e ile zero property and infrastructure development so lisi vaenga le na energy investment le yele tot corporation ile time le nei film and tourism Peter Jackson and Fran Walsh ni sina vaenga ole mai ta winai ole ma ole ma ola ia
0: I saw so to telephone la to I saw your telephone company of the Neil Holter founder Greg Peacock super base founder Paul Copplestone NBL player Stephen Adams ya la ko ma ya ya filmmaker James Cameron malanto umanga ya kamalanga le la lo umbole disile na fu titilo ile ese senga o tuainga a tangata le mawala to wa le tele le oh ah so Steven Adam ya netball player basketball player kwalele ya ya ese mai la na ia fo ia talent yo talo field maker ya la tolo fo ia ta ti fanga mai se vanga pena ya mai ske lo iska pangile na fala wotune lo wenga se se uma ya kwainga awala le ala e etelele tama wa ngolo ya ma nga ya
1: ma na ya ya mela le le ngo mel va nga ye ipanga ki o ka ko le ye taxpayers
0: a sa wa ya ton fo ye fo nga million ya ka ko sa mo ai lo lu ngo le li si le wa nga e yo ta to fo ile ma nga fo le le fa ilo wa ku lo lang yo le ke le ka ko million wa le ala e ko ke le un million ya le ka ko sa mo Yeah. Wala ila kula kire la ku fale. Ya dua ko lu fa di ma o fale ya wo o million o million a fale umo ya o le si million ele nge ya. Good morning millionaire.
1: How's the morning?
0: Maya se si pa ngalo million ang ale fa mon mon. Asawa. Ya so ne va ngara na ne fo tai o fo jo jolo bino jolo jolo talo le tu la. Ya balu. Ya lele. Fala fa ka fa mala singol ka fa ka fa mala singol ka el mari del ka ha
1: ba wale me ku sa million ye mal le million ol fi hola
0: ba ya fa mala singol so ta ta la mesa mo ka ya fa ka ko e ola le million ye ola fo le million

tai Tassi, Kasi. Yo, yo.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tofa manino a Samoa, mana tua foi, e tau fitau muli le atunu. O fautuanga ta I ala fua. O le upu e mafua mai I se awala o lo o tau mafai o na fua fua. Maasa se awala il taimi mua mua na ta iai le vau matua. E ta ua le ala fua, awa e muli muli uma ai tangata. O le awia le awala. O le tangata e ta I ala fua e tau mafai e asa le ngasu. Mo se faa moe moe ua fua fuaina. O upu e momoli ai le nganga faafetai. O na oni ngā luenga le lei ua amata. O lea ua maalo le uofe e pei o le fitalainga I le ngā taifale. O lea foi ua e ta I ala fua I le tofa ma le faautanga. I ala e faingofi ai o na faatino le ngā luenga. Tau ina ia au. Ma ia au o manu le faa moe moe. A wale manuia mō le lumanai. O fautuanga ta I ala fua, manuia lau fāzausaunga.

0: E tai mi o le tai au nei vai tai mara maru lu tātu e aso lua o vai aste tasi lo mo le manofa auro le tātu po kalame maru le tai au tata no tuai le whiunga sao soli le whiunga pito tol su suru to fansu o William Seal o le maua nei nei fontanga sa fa tasi atri sa moa a maua fo I ma nei o anti nae fo I sa moa e ono nisi fo so tanga lo fai e ma nisi fo I o unanga a maori tato fo ini sira nei te lo la fa lo tere le fonga sa usori ne fo tai au fio mai tapo kala mo fonga pito nei tai ma no ne se fo manui
1: ia se fo manui ia e la suma ta vai fa pe fo ile o fisa mama ia e te na ne fo ile fa ta lo fa fo ile tato o tu no lo o ma o mai tato po kala me nei tai fo le pa ia la fa ngal vanga le tua tu pu mai o tato o tu no e fa e fo bo mai ma sanji Ya fa malo tu la valni fo I vaya so fo malo so fo manuia
0: Alo fa de tele la fa ngar sa usori mo le fa avno me fo time il ta po kala melo la fo fa sio PC ya pe la na yai ta ma ta ma yesa mo la le ma wona e sa mo na vaya so ma vaya tu a tina o lo fa pe na nga lu e fo le pe ni na trusting tu la ta fa le ma ni si fo a au na nga ma o ri fa mo le a bit ya
1: o le ma rua ko fo I wo ko fain kanka so ka I wa so nen ke
0: la vaina
1: ya ai ke bala wa ku wa matatonu ale fontana le ale ale tenina trust le sa fa ya tu sa mo ma salu pe ma wa se se la fo yo o tanga tam fa la tonga ese ese a malanga tu mai New Zealand ya sa ole tal tal no ala va ole I mea lava kau fale, mea kau soswangi mea tau fale. Ia ele ngata la I New Zealand, wae whapitoa la valamta upu yo New Zealand. Ia ae pei ua I ele manatu fo ele le nisio whapitonga ele ngau Samoa, ele ngau Penina, e fo e whapitonga mai tonga sa ia I a nisi sa malanga mai the University of Kilani e te leela tonga luenga sue sue fo I mole. Me ia architectural structure o maota ma fale I tonga, ia, whapena fo'I o le malangat fo'I maudi o le whaptonga le tau o te matapihi o se whaptonga tu fantasi lea iwi a maudi o le lantou la vangaluenga on behalf o tangata maudi o le whalawekele le o le tāua o le iai o fale mō lantou tangata anga waku fo'I la ia te matapihi ia o le fia malamala makiri sa moa
0: Pane.
1: Onga la fo I wala to mai taua. Ia, ele me whaianga alo e se mai la to ngā due fantasi fo I ia matangata Pasifika I New Zealand. Ia, ole au tū la ngā le, ia, na umala I o aso lua, ia, malanga tu le I tua sa malanga ku I kako I kumalo, I hilfa I pū la. Yeah, lang lai mo body those are where the best pictures are.
0: Yeah,
1: Samoa.
0: Yeah.
1: Mo ko ya to sua pa pena. Yeah, e muli muli ane ya fa fi fi I ile falele al tamale o leon talene le al shivashi.
0: Oh yes, yes.
1: Yeah. Sa mawai. O ko kele la o ngai maudi ya ngawa ku ma ngishi pa. This is what's the first time. Fatua o atu mo mwane I Samoa.
0: Right.
1: Ia nāla sa mulimuli sa mana o ia e whātonga leo te matapihi pe mawhai o nao soswani atu fia o I nu I tua fia mahala malama I se nu uvoelea o loko whaingi lako development ia ki ngā e o lea fio anka. Ia nāla sa mo I fuelea kono mai kasi ale e nu ufo I o lae ka keilo e ta ita ia o lae kaula mua e ia le fio ngā voel sa o ia le niu. Io I lauri. Ah. Yeah, ma e se fo o ke promoting ala vala uli o ke masalo a ke re malam la ma to to ya fo to ma o le malam la ma nga ina u fa ile ma tu tu e ina la ile fio anga le fa ka ye fo ile fio ngal sa la fio nga ya le new ma ni si fo ile vol pa ira ina salva na si sa mo en ma to vol no ai e va va ai ai ma mata mata ma se si ringi fo ia ya tau mwhai ngā lai tau mwhai e le a fio anga fo I le a ki na e le ngata I putongu o lauli ai mo le manwui a le o a hinga tai tasi e a hoa e ke le vai ko au loa a ko koa le a fo I na ua matou te loa I o leo ke karikongo kasi le a fio anga

0: These are the future millionaires, po billionaire e ko pongo sa.
1: Right.
0: Ire ma ngai or ka tenga nga. Ba ya ma kola a ko a fio ngi sa mo e ki alu ka ko fai ko. Ya ole e le town center le a la dik. O a ye le fare ai. E ye fare lo ya Frankies. E ye si kama I fare lo wa ye le ka wash wa ye si fare so in all intents e ke le ka wanu ma mau fo ye pia ye fai no fa ka wa mau o ma me I I a e chela ai ko ka mala mala ma ku fo I o le o ngi so fo ngua wa fa ka u o o fo ngua u mi sa o loko a u so fo ngua o le lisi a ma I I si fa lo longe ma le la e wa mau ma le lisi o ngo o le e va ai ma fu le e le afio anga la to ye li im fai pul o le e ma o el ke le or coupe o le sa tu fa el nu una to ye pa un mal tau sanko a ye e le ngata la ile a le u fa anga ni so tu pe mai li si ya e fai ai a ti na e e mole manguia la o alum fa na u pe o le malai la kapile la tau fai ya ya u ta fol fa le a I had what to let in that Utah to do out of Falao. Oh, no, Yale Quarry, I don't know.
1: Wow.
0: The Ilima.
1: Right.
0: The Ilima Ale or the Fima White to Pale, I don't know Ulantoia. Ma Company Life Anga, Ilima Alantoia. Ya Ole, if Anga, ya Maia Mole, Patinonga Atina, if El Malo, Macy Pishin, eh, Selaman, I
1: yell. Yeah.
0: The Captain Penama. O lo ia I fufanga le fiong fo le sao mo ka penpenganga fo le medical center o na ua foa I atu o la e ua o esele mauta le e ka le sia le a Yesu Yesu o la upa iwa songa tai faila ko seiche a ua vanoa nei le si fangua le e ka le sia o la ako e whakau mai I le a fiong e ua anu wargu su esu e maa Satala lava le fionga ya le niu. E mawatu, e te le le fasi fanua o la e umia sa o loto to tonu o le nuu e si umia ho ie e mua e fangua sa mo. Ma la la ua wangalue le fionga la to uia. Ia lako koe maua mai fangua nge. Ia ma ua a makam koe fakau mai. I tupeia maue I le lisi. E sena ma... E kalangoa mai la le fionga ya le niu I Māori. Mālama lama le Māori iai onga o lea iai le kūlanga fo iai mankua le Māori Land Wars le sa whao wha mālo si iai ma wha kau fo ia wala pio pio fangua Māori. Ia ma o le hau land settlement or kamuwhainga koe wha fo I mai lako fangua a le fo I mai fangua I ko kongi mai kupe ai wha ngā pel mālo mai. Wala la e kalangoa mai sa ngoa mai le niu kwa mala mala male le mauli ai ile tulanga
1: ya ya
0: ya ma e ma wa e kele ole na una mala wo ya I ngo ma ya ya ma wo se sota inga va va la ta ma fai fai pe ya ina ia fa so ai bole tam fai nga le vale e aki na e ile ai ile ni ile lodi ai ole na una mo fa ma pe fa pe se ona ma wo so ta inga ta wa Malafia o le leila al faratonga le na matou e te matapi ele kasi se iwi a
1: yeah
0: o iwi ese e lango lango inga matapi ma o le fionga le ia na nae mahuta o ia le se tasio board members le nga mahu a yongo o nga ata mai le vaen o ke sosong e kwa ilako ngau fo le fia mamla ma tili ya samo so I was very pleased kwa fia fia ia I pa fikai ko ia le new ma mangai ko inga foi sa ma ko ma futa ile as ia ma ile la ko mala mala mal mal singa ngalo fo ile le awangi inga nga se mea ba ye lo ota tron o me fa pinge ma ngai ala va ma fa vai le ile a mi tonu fa vai le ile no fo fe mala mala ma ia male na na u ia fa soa ia ma fetu fa I e avatu wa mai Ya wala fo iwa e o mai maulia they're gonna think through I la ko development.
1: Yeah.
0: E le ngata I New Zealand sa moment pacifica ato.
1: Malo, ma tango fie. A pito Eise ma noi ono fanau tele mo ise fio anga wale o e tala tala fo ina matango fie o fsoan fo mo lauri eise ma noi ono fa mo ni nisi fo ina fio anga tono sa mo este mo ino
0: you know e ma wale ma mo ta ba
1: yeah
0: e paula ver ngei e ala ngo fa ngo fie I ala uri langa e se foi le kai kai inga le kai kai e la uri e la fiona ya le niu la uri la tau ya o ngisi o a fioanga ya e kau fai a kinga e kake vea kuhula le ua ka kia e le se me o fai famsingo famsingo e o mai a le o ki la kou ya o fai famsingo so ya kai ka la kou ya you know o le maupopo la vau a fioanga ma le lelei o la koka pentenganga
1: yes
0: ma ai mase la le kaimenge I la lo le o le village development le pilionga o la e kaunga sa o le mele I ei Samoa e mawai hawa ngoi nga o ke kalikongu lava la hakou ia langa le makou ma ngofu se ma fo I Māori they want to support I le Pasifika they want to help but ke lo isi mea it's a risk mo la tou it's a risk I mea kau kupe wa kukupe la kou ia for helping support I development whapea ai muri muri angen mea me o kongu mai sesi I le ku ia e kupo el wha le kong and so ia ka ika la kou ke le le amangua ia ka ika let's begin I male vale ma malauli I la kou ia langa ele I whapea wala ku ia sesi unga I lauli I e whainge mea o le ngau ngau lava o le fionga I ale ngiu ma le fio anga foi ma le loko kasi ma le kamuhanga lava e sa iri I manguia pe sa iri ma lo mo le si kupulanga le o o ai lauli I le kulanga la yenge and so I mako kaka ngofo maori whamai there's so much that can be done so much potential yes a mai fo I ale o fo e lauli I la fionga I o ke muso I wha ma mla maa ki dia kung isi o mea nga I le waa I o lauli I bora nea I a wha afkai I a la fionga I a le miu moronga I a fo I sa I di maa lo I a ela kasi o ka maa makua fo I o sa mo la la a o lo o kau awe fo I a le sa I di ngar kau singar so I fo maa lo lo I
1: Mano fafte a bit of mangum munia tele le o se mai na banga sa mo la tau fanong longa te fo le mana mia ni tai tai mani a tupum to mali I tono fio anga with business mind ya male le le yo latina in fo yo of you anga fo den ko nga bena pe on tupu fo I le fio anga lo li ya tau fanong longa tu den
0: ya mankua ole mawalenga ave fo I nga wa mako felo I ma yung ako ining skar kula in mayor thing ang maloma for full la ko kapeng penang ang mamaole basa ay sa mga kuho lele kikilo ila kako pautele sa faingi ila sa kay kaya Shane Jones the 3 million economic development in bong kuwa ole se senga la ong yusila na samo kako e ila ko cabinet fifidia la ko pulengu ul palo kayima fifidia councillors e lango lango inga ai ei foi lau whainga ruenga la kou ia experts I mea kau sa I ringo o kupe sa I ringo a ki ngā eopisimisi experts I mea kau suawai kau mawha pui pui ngā le la pisi ho elele ma mara kau mwhai ngai wha ama mā le mea I aungi I eise mangongi wākul wha whonga ho you know all that sewage discussion a wala me uma a Samoa I kako a fion I ele pose liro ke le lawa kembi e o aki nga e la kou ia pe e ma kele la vai fa salanga o e wanga salua but I think o le mele kupu mai I lauri what a prime example o se whakaika inga lelei le sa ilinga ma lo o le sa ilinga ma nguia o le sa ilinga o kupe o le sa ilinga ia mau popo ko kongolungu ia wa umaso ia pe sa ma kele ka kou fo ilele fia se lau kia pula ko koi fea mse al kaurelea. O le mele o yei, o le maupopo o sa iri I kaalonga, o sa iri I ngaruenga, o sa iri skol sipi, o sa... So, o lau li ila, I a kia uia malaka I kawai, they're looking, they're providing good leadership I ko kongo la kou a fioanga. Ma o le wa makanga, ngā maua wangua la kou I e iro karikongo, it's time se kauilele inga ia fa'asoa mai ai I ngui kua ia a faila e leo maua ma ako kua fo ingi sosoangi po ngi paanga marika kou malo ongo kulanga fo ilagwa ile kulanga lo ieka kou malo there's nothing to stop them e inga ia a ngai mai ai I isi fa'at kongui kua ma iko kongo la langi de kaimingi our indigenous leaders o ka I fo ie me ka o kangaka ngu'u Ete o ye maoli in kia o fea lava lalang. O le wa kula I mai indigenous leaders ngei. Wa amakanga faani o lako fingalo. O le faa yunga le maa ngei. Ia mau ke fea loa ia I ma traditional leaders I la lokonga. Ma Tahiti, ma Hawaii. Ia ma le ae ngā kupu fo I ngei. It's all because wa ye lako langonga. Ka tauong kula I mai kako traditional leaders e ka ika ia pai ngā kongu. Langa pe a kuaku I le auporkiki. Ia, pe ira le mele kupu mauki inge.
1: Yeah.
0: Kwa, you know, kwa esea le kulanga le kula I mai ai le malo ia I lako winga a sawa nga I mauki.
1: Mano faftai, matangwa fiele, whanono ngatua io. Le leima matangwa fiati na e sifi anga fo isamo. Ta fai ule neita e ao ole taua le a Amerika ma Iran. Good news ole o tau tango fi malipen sini ma tulanga o iai. Ai ei anai maenga o laele I anto to mal tulanga. Wale lopo ai sa o nang famkalanga po Iran po Amerika. Ole alo o silfi anang fi anga pitu.
0: Ia ba karo am kula I mai le kamalo ole o champla kou ia.
1: Ia.
0: Wale kalikongu inga sis. E ke lo pepelo. Ia ole fo ia wakele isi li poki e whamai ei si hoilava olo o laka laka I le mea olo kupoenge mea. E whamai ele se tio. Ole mea ia lea pe o se it's a memorandum of understanding. E a makai e whiukanga inga pakingo lava I mea ka kāua ma mea a ngoa e ka kāua ng whai ele whai unga. Wa ole mea la lea pe ole fōringa mai. Wa iyo e lava ia Ivan la kouia I le amakanga ka alanga o le Strait of Hormuz ma le ka o fio finga o ngisi o sofa inga fai. Ai pa wana mea le fa lave lave. O isa la elu ma o le mea le wa mai e Ivan. Ka o fi le mea le fai a isa la elu ile akumuule e lau ke kwa oi o le penam. Wa o le ua alia I maya kala kou ia maka ukia le sa ua isa la elu le ngaka I le kaza a o le ua baku I o le panan umanga o a fo ele le ifa umakia umange kanka mele ka ule upule o le genocide ia awange I eise si e o lamai ngei kanka tau ia ka ika ia e mongi a le ua mimika mai mafala o ikele mai Amerika well iei langa tio ai ole kalangua mai ngisi o professor mai ishi university for mai it's only the beginning ole mele ua iyo iei kakala humas a la ua wa iei kupe ole ua kakala fo I Amerika ia e koe fafo I o ya Iran ai ole nga nga wa alai awala mai ishi akungu ule kalanga mai o kupe ia nga na kao fio fio Amerika you know so it's still is it o mauki ngoa le leila vata mai si ole paule mea le ua mauki ngoa le langi la kouia a umi le kaua ngei ma ka pungi pea le Strait of Hormuz wa kiri a inga fale kongu ka mao a ingo le kele wa kongu
1: Mano faftai o titula nei le tae au famaia le fionga le panemia ma le minister on tupe ni usi la mo importers bo la tole a meleswa umma le pensini do the right thing o tele o mala malama tonua po la le mele e o tu ele o la la o chau silfi e ele o bye
0: e wa fo o la e e ele manga kore ma lo la kou I o kanga ka pisingisi o la kou o e ka unga sosongi e kwe la kou ai a alua I lunga ka ua mea ngā rewhi kai e ora kumu ula kou e tai ngā mālo ngā man kua koe lenga promisi ala wari I e pare mea o laksen e le ke leo mea le a whapa u ma wha mā mā le a venga e le e se si o la ngunga ngā mea kanyi ngai o le ua kua I lava o le lako whai ngā mālo ma lako pa a ngā pisingi si ke kele le u ma fu ai le kinga le la ngonga le ku kaum ka le ka u soi fo
1: ma tanga fia no fe ona so le pito fa ma lo fa te tele lava fa so report fi ngaro le tai o mal tai po kalame ya ya ka fe le fo le so pa audi a ko anga fer sa vali ma lu lu mal ka u ri a
0: ba u la ta vai le na ka sa vali a lu ka si si ngai wai
1: William Seal. Malintara no angal tara bukalame ele nei 40 tae alfo.
2: Hey, hey!
1: Tato ni poti fai umano wana wala ole nei 40 tae alfo avta vale malo na vanon sa e malo le foi e ei lava nei vanga leo titi latu le mumu mai lungo la wala amanto foi kala kouta amu mula nwinga lai po loka. Ya uno face piece tele I look to tele ya motato malanga by C4 manaya just around Western Springs lot of ajule mumu mai motato lo ilunga state highway lo se fulu al malanga malaba dele face polo karne ba ngata ya fa wo mal lo se fulu around Lambie Drive on ramp Rainbow's End but a link on the southbound lo se fulu on southbound state highway 1 face polo kam around Mount Wellington city bound state highway 1 le se banga le mumu mai pa na ba ngai lunga highways lo face polo karne ba all entire off. I've taken a longer click X, so I'm going to try to put it on a wall.
3: It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica, New Zealand, Australia.

0: nasi lima Iran mafatu esek. Ya, wafailan sing da seo le makel matu presiden. Kalau mele ucuk. Wa mali yuk mata ita yo Iran. Ah, le wa tutu ma tangata ma tangata tala bau Syria tu le lotelu. Ile ile tunu o Iran. Ma ile fia tu lalo vo. Ya, wa fai fo li sang doang ngali na cita Amerika de siwa tani. Kalau masih melente ala o la pa o mutia umma ya Iran tangata umma no fai Iran le tu sei ba sultolu miam na. Tengah di Iran, sampai presiden, mati presiden, lelah aku mu Iran, no inga. Itu saya 50 million dona tengah tu temit. Sebab yang tak dia mati Pak Salam. Malu tak wafu ilai loa, dia tak memasuk di tengah di Iran. Nah, lo tak wala wafu itu sebab ia, tak main aku lelah itu, ia medical. You know, kuliah wafu asal, sesuai dapat mus, fa tanga la vai vai tenio pa ma ma le fo o sapali fa sul pulione ta la ta vol ta ma le fo i voglio to yei se international atomic energy agency o IAEA o se se la scientisti a te va va ai te monita me ta mi kilia e se mata mata tu la e me se fa soa ma se tu tu tu sin a fo ye tanga ta ma tanga nga tanga ta te me mi ti lu me ta pola la o geopolitical observers. Mele wa tupu, wa tili o nafale tonu ya ngao siya o soa u, ili tawa le nafale tupu ne ya president. Ma waitani fo ilia sa lele, le ufale tonu ya le straight up o moves, ili tawa le o tupu ne. Ma ele ipo isi me le, wama wama ili matis deste, ili tawa le, wa te oso se tawa le. I tawa o na manu ma lo sa tinu. Oli mele ye, o mele o matu matamata tume ili tawa. Ele isi se malo, ele malo Iran, ele malo United States of America. Ai ele la fa alo ya fa si papa, pe ai chulanga le ye. Ai o paul mele o mo tupu, o le wala ni dei kum tatu tanga te sa mo, ma fiki ma to. Ko ta matal so ifu. Ya o le fo ila wo o la ola le, ai le ola ola ola le ila wala ko ni le ili wa. Oleh fo i wale to amata oleh wo to amata fo e ona ngausi yani tidia iwan ili temil nai ai fa le fa ya ili te nai ngan fa ma upa ya wal wal to ye fo las international atomic energy agency IAEA eleo awa ole so sa ite nei a fo ya scientist e o te to no atinu tu sa e o te no atinu ono la IAEA sia kio to no o pale ngau sine o nuclear energy factories po o po yo pale de tele ni e o ni sen ti sine mo sia yo wale ma fai fo la ni sia kio pa sa mai lua lo no winga o le sa ma fai o no le IAEA e le o ba ba ai ma report mai o sen ti le la wo manele tau. Wala wala ilo po ay lewa mea metaw ni kinia a Iran. Wala po ito amat. Ya pi ol tulang ang nabu ili sabay wala wala o pi ol o pa pati unway po ito paalito nuway ya tulang ay ya ata to may tawira ya pa ato mo o tulaso ila sa mkora ili ya lasan ni ya misalong pala so to na yun na alteroa. Ya pola se yung nga manuia o mayay ili tulang ala o tawa lo lo yay nay awae ya fo i o olmea leo le o vayang ane o olmeru list o patinu unay sa atu tuton ele pengo fie wafie mafia tinu kitele patinu e o tau ka umatiani atinu uwa masani tau you know so the melal na le wa tulanga wo ni itu tulanga ta ba
1: ta ba ti wo
0: um ya tu chom ta la
1: ma ta ngo fie ma ni no ma ta ngo fie le fa ma la ma mai na ya ta ru sia ia ya wa le ta tu ti ta lo ye fie le mu ye lo lang ma se ka ko ngo fie le ka wor so fu nga ma le so wa umar ping sing ye le ma fa ti ia ya ke le ro kopi ko ngo ngai amerika ma ko yo mo ko ka ka ping sing ye.
0: Oye, pero cuman tu na la ba e pulita no at ng tin ni mo mo manga le sa no ma sa focus na bo ye ba na yo lo pa ya ito after wing na bo ile o share ya ti mo

0: le shine dentro la ufale fa inifo fa mo moina la tote fa ye fofa tal no ngo unifo ia so lulu tai tasi tele e wala me fa yona tsong ye la tsong fitinga a fio mai loa ile lima fitu fa great tia throat man kau bevili mai le loa fitu fitu onon fa fa loa fitu fitu onon fa fa mo le shine dentro e ya ya ya inga fa pito
1: mi sta o leo leo ia tele a fia so fitu ngalo e fa fataru se ofisa se o matonu pe ona yai o lo mele sa mato fa mtalanga ile minsta so ifo maloloinga ma lo fa tai lo ofion al minsta ya o le fa sa kali mangingo lo ofion al miska la fa kingo ya ka ko fa mai si umu ya a ko ku ala lo aku ni fo i tala tupe matulanga pe ona yai ya o lo tai tali la va se o mato tu malo ya po la fo stai me fa tino ia ya lenga luenga ya mo se fa mai si o mato tu malo ya ona otu lesa mato fam talanga ila fiongal minsta o fatuanga mfainga faiva ya la o fiongal minsta ya or kafka funga se kumalo ala ngafa mala lo ngofo ka wanga se se mamalu ya ke o ilu fiufi po falali ya ilu fangia ya ngata ifale se mato tu malo ya pe ona talot fo stemi mo mua sia mo wanga mo di fa ku na kai ole ole ava i fi fi fa sao ma yeva ko mo tulanga pe mo fa lo ko ma iso vaenga o ala va e angai mai va yuta pe a peptai la ufionga li minsta ya kuwa kulava yo kafa o kia ngonga ke alofa ya kia ulanga leka ke kwa oi ke do kaimi ke mua mua mai luma umurimuri mai kuai pe a kao mai kia vi ya ona o tule se fa mtalanga ile fafkai lava I nisi o sui nga la ngai ele a wala le I tia vi minska o ngaluenga tele a tato malo malo fafkai le uto ulangu lango mai kau le a wala le faeske leo kupel kako malo sa Changa yai, ai peka yani. Eleo le leo nga faa kingo yale, lea wala lea. I mai si umu, I seisi vaenga o si umu itavi, o le nga kaile vaenga mua mua pori face one ole, o lea wala. E mai tau lava I keimi ole munga la. Ia kulou wale maukangi, ia e usi le kango aku leo, konkalake lea ia ia, sa inga, haswa I lunga yale, le pefu le usi le kaa lea makulanga peo nga yai. Ia le faa funga mai kako LTA, po kalafeunga ia, Ia tu maanga le faa le koe faingol kakoa wala e mga umia. Le angala wala lea, olo uye koe foi kako malo inisi o fufanga, angai sae masifo I le kolosi aku leo ngatonu. Ia, oleo mai kau foi olela au foi le vanga longa lua lea wala. Aile le ama maukuru vanga lea. Ila wala lea, olo alwakwa le vai kai o maanga ilumole, fale aonga asinsira foi yaia le, lao fionga le ministalo ngafama vanga ia. Wa eli lala auku. Onga ele o ise saunga le mue e ke loka mai ke pala si lalo a fa pe su e ki munga masua ke wa fa inga ise soi fua ma se olo o alo mfa nau se o mato tu malo bo va iki a fa pe a sa fa mika pe ongo mika la wala ya la wa ki kiro ai wa koru male a fa la wa ele le a wala wale mogo le fe pase inga ma lau kele le a wala e kaunga iai a se koi sisirangi ma fua fa fika uri ia o le vai lo kalako le fale a onga a pa vai le wale yanga koia la wal a kongu fo e wi kwel pa io ka ko malo ni so kai o lo ku wi fa fika u dile a ka lo aku le la ofio le minsta un aluenga po la va nga fa male va nga e ha pa se ko fo fo se si a wal la papa mor sa un le mulo ke le e nga si u la nga yu e fo fa la li mali paka ia mal mal wor tato wat nu ia e la sia ia va nga pe on ia e ka lo aku Male a wala le kafkafo le faya onga le a ngai kai le kale sia au paia waso ngatai. Ole wala nga, sa fau le maa loe, su fai e mako ngu upe a fape ke wa fie le tsunami. Le a wala lea. Le a wala lea sa faka le leima matulanga pe ngai. E suru ma e mako ngu yuka pe a fape a fai nga tsunami kakalo aku. Fionga le minsta o ngafa ma vaenga ia. Ia e koe fia faa lea se mako wala nga makulanga pe o ngai ai. Lesi vaenga I vaenga lava lea I nisaunga le muo se o matu wa fio anga o saanga. Olo I eile vai kafe ele I sao inga. Ole vasula ngale angare kaue mai kaua ngale a onga I a kokele o lfanau. Mafua mai onga ua suwa le vai le mfainga fio ai o ta vale mtangata o le mfai. A kakalo aku I se vaenga nisaunga le muo. Ole mamalu o sia vaenga se o matu nu. Ia pe mfayonga fakingo se awala. Pole alava se fakinongo se awala. Lesi vaenga, langa ele vai kuma oki yuka isa anga. Olo faa ngale awala asi a saanga lava ia mole kamu fainga mayo suavai. ya mo sava ngoe fa le ia wala ma tulanga pene ia ia fa kai ka ko fa nga malo ia fa pena fo sio ma ko piko ngu sio mu sifo ia ma sio mu sa o lo ko fie fa le ia ia a wala yo yu ke fa ko anga o ko fie ko ring yu mar ko ai pe kai ang ia e lo ko sa un ka vale ia wala ia ka kalo ak fie fa le ia wala ia mo re akinga le nga kai la fmang ko ko ngo ring yu mar ko ya wasia kinga emosio kako ku pe onga kako kwai ya fapenga foicho mako ngu mainoa ko fi falele ya longa wala ya nga yu ka falele fa to anga ya wala va de kausingo so fu maleola o la to uma ya onga o melesa mato fam talanga ni la ofionga li e means ka kupe ya e kalwa ko kiki ya o waso va ya so ya nga ko lu kumalo se fa mo bora la su mar kofi la se kala mai ka ko family on a dose la wa fa fa lo lo le melikio le la la un a ni ai sa me pori ai wa un man sa wol par mia si un mu wa yer ko ku pel va family on a dose la ya no sa la wa ya ko a pe ka ko la fa so so mai la val maloya se kai mi le mo ka ko ya a fa fo fo mai si un ma makulanga pe ngoi le la va wo fa o me sa ko fingalu yai makulanga pe ngoi yai ya awa foye ya skako kupe malva ala nganga mongi lava ya ya itulanga epe onga ya la fatu lava fa nga malo ya po fe lava ka oko ya ya ufa wa ku se fi nga lo se mako ku malo ya ufa pele se mato tala
2: mal fonste lei ya malia fe nor su si u mo lo sa no lo ir fa u lave mer te te malo sa no lo fi nga de ri panmi ole tupe ole tawi mo si umu e taun fa mamla matu nga ole wa shalalau de la langi atole mautala sise ole maua fa nga malo le lo pola me le tua yai ole wa umana tali manino fa urulunga mtanga alwe nga malo fa pulpula turtu langa ole vai vai ino tatu tupelea ole utala na wanga muli muli na batu ilunga wale sifa shalalau safata si umu lava le onsa O le tupe lea, e lo se tupe tan tato fata mala e o tupe me niusila, e tatau na sa o le lei le vai vaenga. Ona ea, o le fato a mata tato tana noanga ili tau yo le vaa lea. Nara sfurmi de ona lewa mai. O le amatanga lea, o le tau ye niusila, mo tatau. No mai tonu fainga malo, na le lua miliona na tu e vatu ya au tau falongo, na sa fata. A le lua miliona, O mailor fainga malo, li liu martonu, avatu uma le sefuru miliona moutu malo yelua. Lela ye neili nga luenga le fenga I malte teifono komiti. O lefa abasenga uma tu situpe tangata, ia sao ila tou e alu yelfa manyanga. Ye lefa solo temi nei. O mafoina abe yeli tu alalo, alo lofa tulituri apur mita upu, ua faitio tangata. Ile umminu tatu fatali. Apeono foyatu, ase selva vangol tupele a elele lei. Ele te fia mei nusila se sitali motato. La la lon foyatu fapea, lona lua. Wa maile fautuanga ilato, olo ngafa ifa urulungo mtanga alwengal malo, olo ngafa malva vangol tupele. Fa amu mua sa fata morse furu miliona. Ona apala ifa pitoa la iyo le tupe foy, etau ye masiumu. Ia, awal fa polela ufiongan rifa ipule. Olo yai lava fetale no aino olo alu temiri nei, mai la tou olo ngafa, ma le vaalo ma alo niusila o faru lungo mtanga alwen. Olo fa solo e claim tai tasi, ele tasi se claim. Olo alme fa le vaala, e tu wai ope a vese. Lai fa a solo tale noanga ili me tala fe ngai, tala fe ngai mo ai, tala fe ngai mo tato, tala fe ngai mo niusila. E lava lai fa a solo tale noanga fa a vao ma alo, ile temile nei. Hai tato wa ele manuolu. Se furu miliona le la avatu. Yo e lava pele on sa ilava fongo mai fa urulungo o lato ulo e ulo o. Nafa male rufi rufi ino el tato tupe. Le msala po tonu le si lua pe toru va yaso. E wa tauna mo umu tupe ilato. Le wala le te sa unu mai ai i tiavi sao. se fa yunga na fai mua le tupu e nefa fita au le fa kilomita so fa miliona. Aisea, ngole pa leni tonu na fai lai fai yesu su e ngal malo. Pe fa fe fea ona te lele nei tupe. Ai umane lele leila wala. O le to fe tuuna i nei fai nga fa vai. Ia fai so tanga mai si umu i tanga manono. Le fa solo i nei le wala le fa tulanga le temiri nei. I love for my lung of fing for a la tolo, me to permeva. El my mala to tell to no, there is a capacity of tattoo tamat. Ele lava, ea mafofonga malpoto malto mai tattoo con calati, elava venela. Elife to night, tamil nay, fing of a vaya, ea a fia tattoo con calati. In a memory, Murile alua mata to see umutang my lalo tangamano. I found my winner loaf in alu mea, tattoo malway, yalla papa me umalfono. And I saw that to turn normal pool LTA fixed that to mena. He also saw that to them and for Lalo.
3: Malo of Tairo, if you want to tell Malo, ya, Salo Manino Levaena, Sasa no ele suisum. Ya Manisi for you, Taumate, Vayumama, ya Aloa, Famam Lammer, tell Malo, Vaina Seleni for ye, Laltime Mawai, a fiel alpha. Your no letter of Lufia to Malo, ya, if I'm a loaf of Tai. Ya, sao no maya, ele to ma vo lo tai mi siomu.
1: Ya, la vo fiongal fong talai mo la qual fafte tel fafte fo ile fiongal palmia, ka ma le tu ma tu langa pe one yai. Ya, so ma to vai vai nga so ma to tu ma lo, le fa fongal ma ko ku ma lo, ele tu o no ele ma lo ya, ma to tu ma lo. Ya tu sai fo ma ma to tar sanga fafte tel la vo la fiongal palmia. Ya, olewa, okay, sky level, pola love scheme ka felo e male, male pole la ti, ya, fa ku nga ye ye va nga la nga nga fa ot pel ti fin nga lo so tu malo, e tu sai fo i male fa mo mo. Ya, ona fa pel so ma to tala lo fion al fo tala, si okay, sky level lo fion, fa o makula la sa ko kalanga. A to no fo iwa, u ma fo se manga ku ngei ku malo, pa wal kala ku malo ngei. Ya lo fa ngi le ku lo fion al fo tala. Mau so finalo mo so malo se fa foi foi ai mau klingi fa long long foi u pul mau klingi se ma ma ma li ma ma ka ngo fie foi el tunga inga ile ava fat fat ma tulanga pe one ai ma u ia foi la u fion ale pal mia ma la u kapeneta fa pe foi min skala ngo lango ya va pe foi la fion ale tai tai ole tunga ai ma su le ka ia ma lingi foi ku ya fa pe foi ma ko ku ku ko kas ya wa foi le tinga ega ma u ia foi fa lungo mtanga luenga ma lo fa tai lo tunga luenga Fita, ya mozo ko malos, ya epe onga kofeo ko awale, manuia o Samoa. Manuia foi ya kapoinga Samoa, ya e fonosole, arichato watunu. Ya osakala lea, manuia kele ako e ngarniaso faftai.
3: Famalo faftai sa unua, suis fono maile tumalo si ubu. Ya olo wafafonga maritoa lo tumalo lo taptapua imai. Tuza fo lo lato finalo e fa awi ma ya te oil tamari tu malo tu lo lo fion al suis form ya le o fon a mawal maota e mesel tapo ingalo tu malo fa malo fa tap tapena ya o lo mawo pele avano al tatu mota si si su e fia sa no tu salta tu talfa ta urtupi